Ang atuang second collection karong Domingo ha, ato ding ihatag sa JP2 Home for Priests. Muna ang retirement house sa mga pari, na mga retired na o mga masakiton sa atuang Archdiocese. Dahang salamat sa inyohang pagkamanggihatagon.

Oke, Domingo no sab. Ani nasab kita sa tong turumanon nga maghatag og ginabuhi sa mga huni og awit sa kagapon. Diin atong mahandom ang manindot og mainok lugong kagis atong kinabuhi diin naglambigit og usa ka awit. Og pinaagi nining atong turumanon. Atong pukaw nang nahikatulog na unta nga kagahapon. Okay, paimutang na mo diya. Ayaw glihok, ayaw ginhawa. Hangtod ta, alas 12 sa kaudon. Okay, karon September 6, 2026. Pirting inita. Siguro daghan kayo ron ng aligog dagat. Kalagitan sa itong nakigsunan nga nangarbaho inega weekends adtos dagat. Kaoban ng pamilya, magsugba, magdaog new receive. Pirting nindot ang kinabuhi. Okay, oy, akong mga pamangkin, pagkagawan, Joel Dinsing. Salamat dong. Kita niya sa pistas kalangan po. Bato pang Joel. Tayo niya, request ko. Himayang naunlak. Uy, ganun naunlak na well. Oh, yung akong anak sa Dubai, si Wildon. Ulit na, nabalik na dito niya. Nagtanaw siya ron. Yung siya, i-greet si Itan o birthday. Akong i-greet o belated happy birthday akong pinalanggang apo na si Bradon Itan Muleon na nagsaulog siyang adlaw na tawahan kagapon. Ika-dusi nga tuwing. At tayo ulit tao na akong apo na. Happy birthday, Dong Itan! Joel Dinsing, wala tay ginisaya. Well,

0: Og sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawahan. Happy, happy birthday! Ako mga suking tigpaminawan. Maing buntag, ilabinag yun. Atong campus. Director na si Engineer Maria Carla Waybakita. Good morning mo di Engineer, Ma'am Carla. Atong station manager na si Engineer Fernando Mangguba Jr. Good morning, Engineer.
1: Happy.
0: Happy narabang pista stabil, Engineer. Ato kita, Engineer.
1: Happy birthday to you.
0: Sa mga kaigsunan ako niya sa kamerkaduhan, nag-atiman silang mga tinda. Inadlang panginabuhian. May buntag niya. Oy, magpatukar tag Christmas kay September na God. Pahinomdong ba nga? Hapit na usabang Christmas.

Shout out Joel Galerre diha Barangay Marmol City daw. Okay, kung mga kigsunan diha sa daw. Labi na si Joel kung ano. Galerre og si Jimmy Galerre. Og sila si Maribet, yang pinalangkang asawa og si Eko. Guwapo nga. Amigo nga. Ilabeng, yagao na. Si G.R. Galerre usay itlog. Akong classmate sa Balamban nga si Bipureng Florencio Himareno diya sa public market. Sayo kayo nga nangabli siya ang tindahan niya, nagpaminaw na to. Good morning. Salamat sa pagpaminaw ni mo diya, Bipureng. Ay, si Lia Bracatonios. Good morning dong. Request kong song Your Love by Ede Peregrina. Your Love di Ekonomi. Salamat dong. Pabuta liya. Si John J. Jamantisan, nagpaminaw. Salamat, John J. Miss tanya tas tabili, John J.

Iya sa wihaw niyang naminapod ako mga sukintag paminaw nga gipangunuhan ni Gami ug ni Rosilato. Si Jesus Durado, sila si Mate, si Eduardo, sa panisibay tote. Bayigan na bay tote, bisag bakilid pa sa yawa ni mo ah. Perfect.

Consial Jose Duran, hindi pa na kapitan ha, Consial. Last kapitan, o oh, kapitan, Consial Iman Bragat. As in is, to araw dito, nagpantay apo. Good morning, dias, taga anak po nga ipangaluan po ni Barangay Captain Desim Lemuel Kamingawan of the Consial Era Last Timoso. Good morning, ang kundisyon niya, si Ilma o si Bear Montera. Sa kaman si Usab nga naminaw si Barangay Captain Etcheng Mulihon Kumilang. Napit niyang pitas tabil Etcheng. Si Guding po, si Antipas. Lumagbas ato ni Great Nistal niya tas tabile Gudeng o Gatipas ako tuging dan si Kuan Joseph mga pamangkin niya si Lino o si Maxet si Polito o si Dusya. Good morning sa tanan niya si M. Sususko dintos tumog pa si Pilimon Konsa. Ting mo ba na itong nagpaminaw? Oy, si Manuel Luis Konsa, kumusta mong ni Luis? Si Lucino, huwag dito sa kaurasan na minaw na to. Si Barangay Captain Angeles Rory, huwag siyang panang akong igtagsay gagaw. Si Junior Ikotrole. Si ex-Barangay Captain Dinancio Muli Honduran, good morning. Oy, si Juan Pude Pilipis Matugas, good morning dia. Peng, mista niya tamo Tabili, huwag si Juan Dindo Mulyon, good morning dia Dindo. Narseng Mulit Kulipano, salamat Narseng sa pagpaminaw. Matutang si Marabuda, shout out dia sa Barangay Kogon ni DJ Master J. Matutang si Marmester sa Tabili Papadyo, Master DJ Gopo Antonia Mar. Okay, The Beatles. Kunin ipasayo sa akong mga sukintig paminaw nga mura gilaay. Gasab sa Bungyas ka naminaw si Consial Norma Butilia o si Ruel. Good morning. Okay, akong gagaw diyan nga si Naminaw sab Jorinda Galliardi, shout out ko dong Joel Galliardi, Dao Marmol. Okay. Mato pang nursing mulat Kulpano, good morning idol. Kita tapis na kalangan. Okay, pohon. Ako'y gagada sa Bungyas nga si Nole Matos, good morning nga Nole. O Binto Sagsuaw gagaw si Ere Mulion, kita mi itong Merkulis, di ako sa Purok, tabo sa Magso. Kita sila si Jel Donisa Sodario na nanditar sa tugpista sa Nosan. Okay, sa tanan lang ni Minaw dia sa Agsuaw. Dito sa patanan, sila si Boy Prota. Boy, sa pistas tabilo boy. Ato ta. Las Berteng Prota. Si Edgar Romo. Kita sa mi Jason. Jason sa tepli ng Jason mga sultunis mo ni Jason yung umaga ni Gap ligaw silso sudari ah kita sa metro sa Agsuaw. Samantayuhan nga naminaw yan ang ipanguluhan ni Kunsa Roger Jamante ni Desa Jamante sila si Rel sila si Joel Doños Sunny Doños ay lang lagi na Rocky Buter kayo mo ni Radyo sila si Alot Gracia apay ng pista sa Tabili Alot o dia sa Vulcanizing ni Kokoy de Klaus o maing buntag dia sa Tegamitawin sila si Rel Dilapinya Saira Den Romo is watching. Salamat ni mo dahi Saira. Si Marubuna, wash out Consial Tata Puntilias dia sa Barangay Agsuaw. Shout out and wash out. Okay.
kaning limbura request niya ni ang gipaabot niya ni Kwan Piloy Durano niya kinamsa niya dito ni Mother Kuning Monterola Pontilas tabele request na ba ito si Mother Kuning o tsatsa ito ang patsatsahon kay mora ko na na'y makaayos yung tuhot. Good morning, usap din na ikaw, Ermen Ginita, o ikaw, Bibian. Uy, ako din nakalimtan. Belated happy birthday di ay. Ni Junel Pontelias. Usan ka, member sa Philippine Army. Nag-birthday niya doon September 1. At, asal baboy. Ako ditaga. Dua kasit o skandeng hastang nindota. Jacko on the limbo stick. Hang on si Marabunda.

0: Good morning usap dia day sa Katmon nga namin auron.
1: Hello.
0: Si Agaw Vicente Sinsin Colonia. Si Agaw Monet, good morning nga Agaw. What? Plano siguro ni Ulan Sergo Sala. Dako ang sagkayo na himo ni si Agaw Sinsin sa panahon nga konsyal pa ni siya. Kanalang yuta ilang idunit alang slaughterhouse pagkadako. Sinsin Colonia.
2: 8.1 BT Radio.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Ogra Liampo. Naginibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Patron, subok na!
8: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
7: Betron, subok na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
11: Fiber Connect IT Solutions.
10: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may butang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: 0943-248-2389.
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
13: Aw, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
12: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
13: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
14: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
14: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
15: Original Hagkuroy Capsule.
16: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
15: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
23: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Classics.
1: BTB Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.
3: Atong tak na alas 9.23 na sa kabuntagon sa gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa lapad nga Wanan sa Sitio Tuburan Campus. Kinilang gihapon ang inyong ubos nga sulugoon sa kanginan. Didyo, padyo, murihon, padayon. Okay, buke. Black and white buke. Eljen Muñez Mulion, isoching. Salamat mo, Eljen. Oy, si Manang Bili, Bilyaro, Bilyaro sa Duran. Morning, DJ Guapo. Oy, sirtihan ni mo, Manang Bili. Ikay nakauna na kong tawag o guapo rong buntara. Ikay labing swerte rong adlawa. Matod pa Manang Bili, shout out ko. Tanan, labi na sa taga Katmon. Gikan to ni Bilyaro sa Duran. Oy, si Kapitan Dante Lumbab. Good morning, Idol. Shout out na lang tanan taga Magantoy. Okay, gikan to ni Cap Dante Lumbab. Muragwa rabay eleksyon, Cap. Tuloy eligaya na to ni Cap. Evangeline Kyo Parilla. Maing buntag pa Joe, nagpaminaw ko ni mo. Pirme dire sa Barangay 2. Uso kayo among radyo sa akong tindahan na gamay. Tapid ka, Kael. Food House, Happy Sunday pa Joe. Salamat sa pagbasa. Happy Sunday sa

Pa-shoutout sa akong papa, Gumbay Digo po. Oy, si Konsyal Bainato biasa libre nagpaminaw. Good morning dia, Konsyal Bainato. Good morning, idol. Shoutout na lang tanan taga Magantoy. Yagi kantong Konsyal Bainato libre. Okay, si Mother Kuning Pontillas nag-request og chacha. Engon siya gapon. Tukare kog chacha ha. Ako ni para ng Mother Kuning.

Puring. Good morning, bye. Classmate ni Jumulion. Belated happy 50th wedding anniversary. Gapon, September 5, 2026. Namo. Kauban sa mong mga anak. O mga po. Request lang ko, bye. Oh, you are my destiny. Bye, pulang ka. Ah, salamat, bye. Pabuta, bye. Oh, another chat sa ni Mother Kuning. Diyan ah.

Boy Advance. Happy Pista de Asmarbol. Happy Day Pista Asmarbol. Morag September 9. Nakapamista mi dia. Mga doon nakatuwing. Staga Marmol. Happy Pista. September 9. Ugay nga mas sa kalangahan. September 19. Og sa... Dito sa kwan, Labangon, Kabangkalan. Ilang Ricoy. Good morning, Ricoy. Doon nyo. Sugsinabel. Happy ng Pista. Pista.

0: iyong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugan, Sibugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ni Murad? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humana ko pang hapla, sir, tinayayat, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan gagagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan gagagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.
2: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
3: Duha ka semana na ako nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napagay magtusok-tusok sa tibok adlaw gid luya akong lawas.
2: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisa sa sitay ocho da. Kurya buyag. Basko ang pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
3: Nerflex Capsule? Para asa man na?
2: Ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalikod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkamay to.
3: Adto sa kunoy. Mupalit sa kong Nerflex Capsule.
4: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon. Goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
5: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
6: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagbalik sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Set Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
13: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
15: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
16: Sa Lactopapi. Lactopapi.
17: Lactopapi
18: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
19: Bring health into your home.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignan utok o sa labing-labing.
21: Kargado!
17: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
22: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

Oke, Dancing the Moon. Down in the middle of a big moon crater. Fabulous Ecos, 1960s ning musik ha. Sikat kan ini ada sa 1960s, murag kuang-kuang ni, si Kanir High School. We'll be dancing on the moon. Kanya mron juko ani sa kong igagaw nga si Rogelio Muliot, may kay Musaya wani, taon patay na. Okay, good morning, stika kamansi. Ayang asawa nga tupasang igagaw si Daria Dinching Muliot, mosta mga kadadar. Mistanya sa tabile. Etching, happy na pizza sa tabile.

Dedes Barangay 5, labing gilid sa mong barangay captain. Si Kapsana Esmero. Oh, good morning na Kapsana. Huwag yung masigalot. Huwag nga mong. Number 1 konsyal. Matinudaan ng lusang. Sa pangalagad dia sa Barangay 5. Good morning si Lidoy. Lid pre, Maxilumping ka. Good morning na konsyal Lidoy. Ang usasad niya, Mabtikon. Si konsyal. Vincent Menchabes. Ito pang... Lida me. Request kong Prolen. Good morning, Kunsyal. Vincent Menchabes, mister niya ito itabili. Ano niya ko. Ito pang inventory niya, isa kinan. Sa mga glakaw ito, isa kinan. Kunsyal, Vincent Menchabes. Uy! Hindi ko kalimtan si Kunsyal Eugen Arego. Good morning, Kunsyal Eugen. Nagmata na ka. Apit ng pista sa tabili, Kunsyal. Dito ni sila sa una. Kunsyal Eugen Arego. And the Emma Arego Castro. Good morning, kung si Manangele. May pagbuminaw dia sa Barangay 5. Sila si Kunsyal. Libby Kamingawan. Sila si Marilyn. Good morning, good morning.

Sila si Kata dia. Si Roel, good morning, good morning. Minang sila dia. Oi, it's take too long to live alone. Ni Eddie Gormes. Request ni Lolito Ondoy para kasi ang asawa nga si Mildred. Yes, Antipolo. Anindot ang isike. Labi nagharay-haray ka sa rocking chair. Onsa naman? The same routine. Most chat-chat ginagmay. Ah!

Mga tulpani, bayin na to, konserve na to, libre yan. Pamista niya ba dyan? Magpalahe ko luto baboy, tinibok ka ng murog harang. Napo dinasal. Naka ng way asen. Bayin na to, kanang way asen.

0: Oy, si Marie Mendoza, salangan man ako ha, wala mabasa ha, eh. Minda naman din, na naman ko na si Heredia. Manguntay din Marie Mendoza. Ibaon!
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: So, nang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
2: Aha. Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. Okay ra ka ayo good, Ma'am.
2: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Daalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o gang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Wala ka bay gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosine para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness product.

0: Beauty and Wellness.
1: Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad.
0: Mena, Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron, subok na!
3: Vitron, sayang dong, sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo po kaon. Paggamit nila, kakaon na.
4: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
3: Oh, dili. Pero, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
4: O sa katuig?
3: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
11: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: Malunggay paligun sa imong immune system,
11: Tubo natural energy booster,
7: Ginger panguntra sa inflammation,
11: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Bliss for life.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Matay kabutangan.
8: Bugas-bugas o katul-katul.
13: I-DTX 500 na.
8: DTX 500.
13: Aduna kini antimicrobial properties.
8: Nga makatabang sa pagkuha.
13: O pag-ayo sa bugas-bugas.
8: O katul-katul.
13: DTX 500. Mabalik sa pinakabulong ng butikis sa inyong lugar.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
15: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: DT Radio.
1: The greatest hits of all time.
2: Okay, Tail. Usanin sa request ni Pari Milo Rinday. Nakita may ginabuntag siya, pre. Ayaw kalimti akong kinampre. Tail. Nakita may ginabuntag si Pari Milo Rinday. Padung to siya dari sa Giwanon. Ibuong ko nga. Nagdagpan para pa ilo. Nagdasag sudan. Ako, murmag na kay gidadaan. Pero putin yung katawahan. Pariya masanay na ko niya to. Bawasad niya si Pari Milo. Putin katawahan ko. Murag na kay gidadaan. Dadaan mo nga na eh. Mga alas 8 na ko to. Ano man nagito pa yun? Ito dadagpan. Sudan para pumahaw. Ah, kapinangga. Pari Milo, Rinday.

0: 88.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant, magbitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
4: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
5: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mamantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kagkaon og tamis, gababa. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuodra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong MITC, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
5: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong may panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
4: Mauna.
5: Maupay pag-adjust clinic, magpakonsulta, maupay pag-inom sa DTX 500 og MITC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 og MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy sing maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex nga UTI jud so. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Okay, patukar taning music nga rin kay base naman lang og one on tay, kay pero din pa ng inita. Rin ni Boy Mondragon.

karaoke. Please love me now. Usa sa kinaham ni Bart Imi Desmanga, Imi Badupili. Okay nga man si X Barangay Council Airman Ginita Desmanga. Iya kayo ng kinaham nga. Please love me now.

0: 90.1 BT Radio.
1: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Kaday loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagribay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiya usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Kadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
9: Dog Dreads Vinegar.
8: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. So good guy, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
10: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ang kasing alam na ito, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Monching mo hangga? Mamansin ni Tangas Gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na niya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kasi una kapuyon dai ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
12: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mong lawas na, ma'am.
12: Okay na.
11: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
12: Monching. What?

0: Classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.
3: Atong tag na alas 6:34 na sa kabuntagon sa gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo. Nagsibyagi kan sa lapad nga wanan sa City Tuburan Campus. Kinilang gihapon ng inyong ubos na sulugon sa kanginan. Dejo Pajo Mulyon. Padayon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung Keta Dadulo, Keta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
2: Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
9: Kami si Sirila, kami lagi na puyo sa Provincia, Poblacion, Labuntoran. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Bukad na naghigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibo ka siya.
8: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
11: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi.
4: Lactopapi.
5: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
6: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingusab ang G&D Sari-Sari Store, naalagin niya, may butang sa barangay.

0: Pangkalan Tuboran, Cebu. Atan Insurance Services o kang G&D Sari-Sari Store gipadagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan o emission test, customer friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
2: Vitron, subok na!
3: Jose, Marcy, Willar, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Kiinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na aana kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ka na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, ganito't gana na gamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
10: Ganila, ninyo. Pwede din sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. So, mag-gongol akong karana, mga braso, buk. Doon, kani yung mga tudlo sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-murol, marag-tuslok o dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
11: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle. The

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: Alam, niato nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo-assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang nga usab nga magpa-ISP new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908 1452 6550 ug alang usab sa nagita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, og paspas nga serbisyo.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
9: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
12: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
11: Malunggay paligun sa imong immune system,
12: Tubo natural energy booster,
11: Ginger panguntra sa inflammation,
12: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
12: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
11: Lives for life.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pon, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
10: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: Patron. Subok na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Mm-hmm.
1: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, na mapalit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. So good kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, Purima ko, Ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong hinihintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay, pagpabipin ako, oy, 120 overeating, man ako, oy, ang produce ko sa pin, siguradong, siguradong gina, kung saan si Mubibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang elegant city.
5: Set Panyawan Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
0: Moving to Families.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
8: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa Himsog Gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Gidumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Imamunsay ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon day ka.
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
5: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana. Rexido Forte! Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to. Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
10: 98.1 BT Radio.
11: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: Nawagtangan ka ba sa paglaom ninyong kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kaya dunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.
1: Mayong hapon o mayong adlaw kanatong tanan. Usa ka adlawng Domingo, pizza size sa bulan sa Setyembre. Usa ka nindot nga Domingo tungod kay nindot atong panahon, walay pag-ulan-ulan, unya dili sad kayo grabe ang kainit, no? So ang matag-usa karon kanato na siguro sa pagpahulay, ang uban na naa nagahigda-higda ilawom sa kahoy, ang uban na adaprin sa baybay, ang uban sab siguro na sila ang mga tagsa-tagsa ka kwarto. Uga niining adlawa bisan pa man na amos mga pagpahulay karon, amos ang ipaabot kaninyo lain usab nga edisyon sa atong programa, ang buhing paglaom, diin magahiskot-iskotag mga butang nga may kalabutan sa atoang kinabuhi, sa atoang mga pagbati, sa atoang mga paghuna-huna sa atoang kaugmaon. Sa una, tamo pa dayon, higala igsuon ako sa ipaabot ang atoang mga greetings sa mga suking tigpaminaw nato dinhi sa Nagunosarang FM Radio sa lungsod sa Tuburan, ang BT Radio 98.1 FM nga niya mahimutang sa Sitio Campos. So sa ngalan sa ato ang mga kaubanan, no, nga wala karon diri si Brad Charlie, Pastor Rudel, unya gikan sa among kasing-kasing, among gipadangat ang amo ang pangatahuran sa matag usa karon nga naa sa inyong mga panimalay. Ang uban siguro anaa sa kadalanan, ang uban na sa kaumahan, ang uban anaa siguro sa mga kadagatan tungod kay nanagat o nanginabuhi, no? So sa tanan nga naminaw karon nato diha sa kahanginan, pinaagi ni nang atong istasyon, mayong hapon kaninyong tanan, ang nagsunod pud kanato karon sa ato ang live streaming, among gipaabot ang amo ang mga greetings sa matag usa kaninyo. Unya ato sang hatagan og mayong pangatahuran ang ato ang mga municipal officials, no, gikan sa tuang mayor ngadto sa tuang mga konsehales, no, pinanguluhan sa tuang pinalanggang mayor si D. Jamanti uban sa tuang vice mayor Danny Jamanti og tanan nga mga maabtik og mga kugihan nga mga konsehales nato, no, dinhi sa lungsod sa Tuburan. Unya diha pud sa barangay Uno akong gipaabot atong mga greetings diha nila ni Tatsky Vulcanizing, unya sa diha po ni Dudong Ili Cabanao, no, mayong hapon mayong pagpaminaw ninyo diha, unya diha sa barangay 5 sa mga Maxilom family nila ni Mama Lila, nila ni Auntie Naidi, nila ni Auntie Shelda, ubisan pa man nila ni Radix, no, ubisan pa man diha sa mga Luyaw family nila ni Bibinardi, ni Daday, ni Isaf o ni Kina, no? O niya at pong ipaabot ang atong greetings diha sa Barangay 5 ni Dodong J, nila ni Marianito sa Barangay 3, nila ni PB Tricia Flores, no? O niya at pong ipaabot atong mga greetings diha sa atong pinalanggang konsehal diha si Charlene Luyaw, o ba nila ni Janver, ni Jonard o ni Tia Auring. Unya diha pod sa barangay 4 atong gipaabot atong mga greetings diha sa barangay City, barangay 8 labi na gyud sa mga Gallardo family diha, bisan pa man diha ni konsehal Fermo, no, og sa iyang asawa si Jane maayong hapon o maayong pagpaminaw ninyo diha. Diha po ni Konsehal Jerome, no? Maambong diha sa Barangay Utso, maayong hapon o sa tanan ng mga Maambong family na naminaw nato karon diha, maayong pagpaminaw ninyo. Uno, diha sa Barangay Saispod, itong ipaabot ato mga greetings. Dinis sa tibuok lungsod sa Tuburan, labi na gyud sa ato ang Tuburan Public Market, atong mga vendors diha nga samtang namaligya, naminaw, nagmonitor sa ato ang programa ang Buhing Paglaom. Diha sa ato ang mga tricycle drivers, ang ato ang mga habal-habal drivers, ato ang mga kamaniro, mga kamanira nga mo'y naghatag og kahinluan sa ato ang lungsod. Mayong hapon, mayong pagpaminaw ninyo diha, no? Sa tanan nato nga mga traffic aid na mo'y nagmonitor sa atong mga traffics kanunay din sa lungsod sa Tuburan. O sa tanan nga mga municipal health workers na to din sa lungsod sa Tuburan, ito ang mga barangay captains sa 54 ka barangay, ito mga barangay councilors, ito ang mga barangay tanod, ang ito ang mga BHW, no? Mga barangay health workers na to. O sa tanan nga mga lumulupyo sa atong lungsod mayong hapon, no? Labi na gyud diha sa barangay Tuminhaw, sa atong mga kaigsuunan diha, sa mga Magpuyo family, sa mga Gonzales family diha, labi na gyud ni Alwina Gonzales. Unya, ato pong gipadangat ang ato ang greetings karon diha sa barangay Monte Alegre, labi na gyud sa sitio Makabon, sa mga Nunez family ni Alan ug ni Meloni, sinla ni Dundo, ni Juven, ni Rita, ni Janjan, ni Dindo ug ni Jerry ug kang James, no. Unya diha sa barangay Bakyawan pod ni Roylan Boyno ug sa barangay Bulwang nila ni Nini Briguli, Agapeto Malazarte, nila ni Mayapi, Nena May, unya mga Daligdig family diha, mga Arididon family, labi na gyud ni Ma'am Eileen ug ni Pedro Arididon, mga Malasarte family, no? Sa tanan nga mga naminaw nato diha sa Barangay Bulwang, labi na gyud sa tong barangay captain ug mga barangay officials diha, mayong hapon ug maayong pagpaminaw nining atong programa. Diha sa Barangay Putat, labi na gyud sa sitio Matnog, nina sa mga Paglinawan family, mga Arcelias family, labi na gyud ni Merlinda. Diha sa sitio Timbakol, Barangay Putat, sa mga Munisip family, labi na gyud ni Nolito Munisip, no? So sa tanan nga naminaw nato diha sa Barangay Himama, sa mga Kapuyan family, unya padagay dayta ngadto sa atoang kasilinganan ng mga kalungsuran, labi na gyud diha sa Tabuylan ng atoang mayor diha, Mayor Rex Serona, sa atoang abtik nga bisi mayor si Vice Mayor Dr. Rose Kerona Suezo. Unya sa ato ang mga councilors po diha, ato ang mga barangay captains, labi na diha sa Barangay Olivo, Cap Edo, unya sa ato ang mga kaigsuunan diha, Pastor Jun, Pastor Pastora Marilo, ug sa ato ang mga kaigsuunan ug mga suking tigpaminaw diha sa Olivo Heights, maayong hapon kaninyong tanan. Diha sa Barangay Tabunok pod, no? Labi ginagyod diha sa ato ang mga kaigsuunan, no? Pastor Boy, sila ni Sister Belly, tanan nga mga taga Barangay Tabunok, Tabuylan, Cebu, no? Unya, diha pod sa Barangay Santo Niño, diha sa Tuburan, di nato kalimtan ang ato ang paghatag ug pangatahuran sa atong Barangay Captain diha, uban sa mga konsehales, Barangay Captain Buboy, ug sa uban ng mga konsehales nato diha, no? Tanan nga mga kaparentihan, o sa mga kaigsuunan nato diha. Labi na gyud sa barangay Mangga, no? Tuang abtik pod nga barangay captain diha si Kap Joseph, uban siyang pinalanggang bana nga si Edwin Cuesta. Unya nila ni Sir Ruron og ni Ma'am Celeste Rondina, nila ni Pastor Ike og ni Ma'am Buda Tunyakao, sa tanan taga Mangga, maayong hapon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan, no? Unya, sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa lungsod sa Asturias, diha sa Balamban, diha sa San Remeo, sa siyudad sa Bugo, sa Daan Bantayan, bisan pa man sa Bantayan Island o sa Negros Oriental o Negros Occidental. Maayong pagpaminaw labi na gyud diha sa Negros Occidental sa kabagtasan ni Melona unya diha pod ni John De La Torre nya ako pong gipadangat karon nga to ang greeting sa to ang abtik konsehal diha sa barangay sa Ayungon si barangay councilor Darwin Bravo Pakulaba no so mayong hapon diha konsehal Darwin unya ang tanang nagsunod kanato karon sa to ang live streaming no ato ang gipadangat atong mga greetings karon no sa to ang nagsunod sa live streaming no diha ni Lux Nainggi no ingon siya maayong hapon pod God bless no unya sa ako apong schoolmate diay no nga atong usapod ka church leader ni no active po ni siya nga church leader nagtudlo po ni siya sa mga pulong ug balaod sa Ginoo no si Sir Rodelito Amante no ingon siya mayong hapon brother padayon sa pag balaang biyahe no so sa tuang mga kugihan pod no nga mga ministers no God bless you all and God will continue to guide you as you teach the word of God and to influence our country so that our country will be transformed and we will truly worship the only true God no so salamat kaayo no sa tanan ng mga nagsunod ka nato karon sa tuang live streaming o sa tuang ang nagsunod po sa tuang programa diha sa kahanginan no so last week we talk about parenting no nagisguta about parenting unya to ni mga biblical principles in parenting and we can recall that there were four types of parents nga tong naisgutan last Sunday unya karon pod ato ang hisgutan ang kining usa ka importante pod kaayo nga topic about family and it is the relationship of husband and wife no as what I have said in the previous na sibya nato sa kahanginan atong gibalik-balik nga the number one target of the enemy is the family no kay once the family is broken once the family is weak then mo follow ra pud na ang atong komunidad ang atong lungsod ang atong nasod ma weaken po ni siya kung ang matag pamilya is broken no so atong gi-address ang usas mga importante kayo mga issues karon is about the family labi na gyud sa relasyon sa magtiayon no relasyon sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak no mauna nga atuan ni siyang gihatagag dakong bilis atuang pagsibya dinhi no hoping nga makahatag ta og inputs makahatag ta og kana bitang mga pagtulunan kun unsaon gayud nga mahimo tang effective nga mga ginikanan ngadto sa atong mga anak unya mahimo tang effective nga bana sa atong asawa ug ang mga asawa pud mahimong effective nga asawa ngadto sa ilang mga bana because if the family works in unity unya they will just perform their different roles no biblical roles and responsibilities then we can see a family nga strong unya joyful no kay mo man ni atong ipangita ang malipayon malinawon nga pagpuyo sa matag membro sa atong mga panimalay no unya ako po din gi-acknowledge no si Brad Roland Briguli naingon siya mayong hapon pastor diha gikan sa Lamakan barangay Tuminhaw unya nangimbitar ni siya nga maabot ng mga adlaw makasuroy po ta dito sa Lamakan unya magandam po siya tinibuok manok dito no? So muninindot kayo dong Genesis no nang ato tag bukid ba kay ilang ihad manok man no dili man linata sardinas no unya ang taga bukid mo ani sa lungsod ang ato idalit sardinas no so anyway salamat kaayo sa imuhang pagsunod sa atong programa Brother Roland Briguli uban sa iyang asawa pod ug sa iyang mga kasilinganan diha sa sitio Lamakan barangay Tuminhaw no so usbon ako balikan nato ni ato ang hisgutan ron kining usa ka importante nga topic about enhancing no sa kana bitawng relasyon sa magtiayon no and then usa sa pinakadako nga aspito nga to ang tagaag pagtagad karon ining hapon na aron pagpalambo, pagpalawom sa relasyon sa magtiayon, labi na sa bana o asawa, mao ning gitawag og communication, no. Atong topic ron is about the art of effective communication, no. Unya ato ang passage karon, ato ning kuhaon gikan sa Ephesians chapter 4, and we will be reading verse 25 to 32, no. So unsa may giingon diri sa Ephesians chapter 4 verse 25 to 32? Ingon ang pulong sa Ginoo, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you, no. So muni siya atong tan-aon ro, no, nga instruction sinulat diha sa libro sa mga episo, taga episo 4:25 ngadto sa 32. Unya nagaingon po diri sa James sa libro ni Santiago kapitulo 1:19-20, ingon diri, my dear brothers and sisters, take note of this: everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires, no. So ato ni ron siyang tan-awon kini mga instructions that was taken from the Bible, no, written by Apostle James, and usa sulat po ni San Pablo sa libro sa Episo, no. Unya, let us focus on the family aspect of life, no. So makita nato karon kasagaran sa mga panimalay, dunay daghang mga gitawag nato nga mga lapses, unya daghan nga mga gitawag nato nga mga problema about relationship ang giatubang karon sa mga magtiayon, no. Unya makita nato nga there are so many families that are broken. Why? Because napasagdan, no. Nakita nga dunay mga problema, pero usay mapasagda nato, dili nato mapangitaan o kasulbaran ang unsa man nga mga problema nga ato ang masugatan o ato ang giatubang niining kinabuhi, no. So let us try to focus today on the most or one of the most important aspect in a relationship nga kining gitawag og communication, no. Labi na gyud karong panahon na karon nga because of the advanced technology, daghan na kay tag mga gadgets, no, nga giatubang. Unya unknowingly kining mga gadgets nga ato ang giatubang karon, nakahimo ni siyang babag sa relasyon sa magtiayon nga wala nay proper communication ang bana ug asawa, tungod kay mao lagi na diverted ang ilahang panahon, ang ilang attention ngadto sa ilahang mga gadgets, no. So maayo man ang gadgets, but there are also some disadvantages, no, if we will not manage our gadgets properly, no. So makababag ni sa ato ang panahon, sa ato ang sa tuang kaparis, unya makakawat po ni time, no, nga ato untang ispend sa tuang pagpakigsulti, pagpakighinabi sa tuang mga kaparis. So wala na natin panahon sa pagpakigsulti, pagkighinabi, no, tungod kay maulagi na daghan tag panahon sa tuang gadgets, no. So it will result to gitawag na to kanabitaong dili maayo nga relasyon tungod sa gitawag nato nga failure ta sa gitawag nato nga communication, no? Mao na nga ato ni siyang isgutan karon nga ma-restore nato balik, no, kining gitawag og effective communication between the husband and the wife, no? Because as I look at this kind of relationship, importante gyud kaayo ang communication, no? Importante kaayo nga do nato ay communication, daily communication, no, niya ang pag pag-share sa matag usa ka gibug-aton, no? Because through communication, ma-share nato ang atong mga burdens, ato ang mga problema sa ato ang mga kaparis, no? So, let us try to look at this topic today, no? But before that, I would like to acknowledge, no, sa atuang usap pod ka live, nagsunod sa atong live streaming si Evangeline Parilla o sa mga Parilla family diya sa Barangay Dos, no? Kanunay ni silang nagsunod sa atong programa, labi na si Evangeline Parilla, no? Kanunay ni naminaw nato diya sa Barangay Dos, no? Naasya siyang gamay tindahan, no? Mauna nga salamat kaayo sa imong pag sunod nato, bisan tuod busy ka sa imong tindahan, pero naan naka-tune in ka sa BT Radio, unya nagsunod ka sa itong programa nga ang Buhing Paglaom, no? So atong paabot atong greetings diya sa tanang taga Barangay Dos, no, labi na sa mga Parilla family, no, labi na ni Borch Parilla pod, no. So balik ta sa atong topic, no, kining gitawag nato og communication, no, kay tungod sa ato alaging advanced technology, no. Kung ato lang ni siyang magamit pod, doon na siya ni siya advantage, no? Tungod kay sa ka-advance atong teknolohiya, magamit ni nato in terms of communication, no? Lahi kaniad to, so wala pa mga cellphones, wala pa mga email, wala pa ning mga gitawag na itong messenger, kining mga uban pa nga mga apps, no? Kining Viber o uban pa. Lisod kaayo sa una pag-communicate, labi naglagyo ang magtiayon, no? Sa una, ang gigamit na ito, ang means of communication, katurag yung suwat, unya email na ito, duha pa ito kaklaseng mailing, ordinary o via airmail. Nya ang via airmail mo, ito'y dali-dali, maabot o mga duha kasimana, nga ito sa tulo. Pero katong ordinary, maabot yun itong mga buwan kapin, no? Una pa mabasa ang ito ang suwat, no? So, can you imagine before, no? Doon na kay ipaabot nga mensahe sa imong kaparis, yung imong kaparis tuan nag-trabaho sa Middle East, no? So, makapadangat ka sa imuhang mensahe after a month or after a few weeks. Pretendugaya, no? So, ang imong I love you karon mabahaw na. Igabot nga to sa Qatar o sa uban pang nasod o sa Middle East, no? So, unlike today, nga gihimo nang sayon because of the advanced technology, kuan lang si wara ka, no, i-send nimo na tuana dayon, no. So dako unta kaayo og advantage nga naay advanced nga teknolohiya unya magamit nato sa communication, no. So dali ra gyud kaayo kaniadto, kung gusto gyud ka magdali, kaabot mo ko atong telegrama, no, nga dali ra to siya, pila ra to kaadlaw abot dayon kay telegrama man, no. So mahal-mahal to siya bayad, pero mo lagi na dali ra man, no. So karon kanig yung mga teknolohiya na to, wa na, no, makakita na ta sa ilang naong, bisag tuwa sila sa US, magkaistorya ta, no, nga naa gyud sa tong atubangan because of the advanced technology nowadays, no. So in terms of communication, kinibitaw nga mga gadgets, naa everything is provided, no? Kapilit lang tag mga apps kung unsa itong gusto, pwede ta og Viber, WhatsApp or any other means of communication, no? So naa ra gyud unta, no? So napasayon ra gyud unta dong Genesis ang communication sa mga magtiayon nga tuwa sa layo, no? Pero mo lagi na bisag naa pa ning gadget, pero wa gyud kay panahon, di gyud ninyo ma-develop ang gitawag nga communication. Wa ra gihapoy gamit ang mga gadget, ang mga advanced na mga gadget sa atong kapanahunan, no? So looking back at our topic today, no, sa communication, importante kaayo ning duha ka butang nga naa na sulat sa James chapter 1 verse 19 to 20, no? Kaning giingon ni James diri, everyone should be quick to listen and slow to speak, no? So kining duha mag-uban yun siya, no? Ang pulong sa Ginoo nagademand siya, the truth never travel alone, no? Dili ni siya pwedeng truth lang, no? It must always be paired with love, no? So kinahanglan naapoy gugma, no? Mao nang ingon diya sa

bang wala ka musulti sa tinuod, no? So, sa diha manggod nga atong taguan ang atong pagbati, no? O ang kamatuuran, no? If we hide the truth from our spouse, labi na gyud sa atong asawa o sa atong bana, di nimo isulti ang tinuod, imo siyang taguan, then sama ra gihapon nga imong giguba ang imuhang relasyon diha sa imuhang bana o sa imong asawa, no? Because the moment nga imuhang taguan ang kamatuuran, you are ruining their trust, no? Maguba ang ilang pagsalig diha nimo. Once they discover the truth, ngadto sa laing tao, wa magikan nimo kay sa imuhang gisulti, dili man ang tinuod, then it will ruin, no? Maguba ang ilang pagsalig o maguba ang pagsalig sa usag-usa, no? And that is why we need to tell the truth, no? Always, no? Labi na gyud sa mga magtiayon. Mabito na nga one Sunday ato tong gi-discuss ang nahitabo ni Adam ug ni Eve kani adto before the fall, no? So wala pa matagak si Adam ug si Eve, ato makita nga they were naked, no? Both of them were naked. And nakedness dito, it does not only mean though they are physically naked, wala sila gisulob, pero naapod siya lahi nga meaning, no? Ang nakedness dito, in other words, they are open for each other, no? Open sila, in other words, walay hidden thing sa usag-usa, no? So timan-an na to mga magtiayon, bana o kasawa, kinahanglang wala mo'y tinaguan sa usag-usa. You must be open to each other, no? Wala mo'y tinaguan. Mabito nang nagisguta nga atong ipadapli ni kining mga falsehood, no? But rather, ang kamatuuran maoy ato ang ipadayag, no? Mo'y atong isulting ato sa ato ang mga kaparis, no? So, in terms of communication, it is very important that we must tell the truth, no? To our partners, sa tuang mga bana, sa tuang mga asawa, wala kay taguan, wala kay bakak, no? Wala kay kanabitawng gitago sa imuhang kapikas sa kinabuhi. But you must be open and be honest and be truthful ngadto sa imong kaparis. Because as you do this, brothers and sisters, ma-build up ang trust, no? Maligon ba ang pagsalig sa usag-usa kung wala kay bakat nga himuon, wala kay gitaguan sa imong kaparis, no? So remember, in communication, let us put off falsehood and speak truthfully, no? So atong ipadaplin ang mga bakat, ang mga dili tinuod, o atong isulti ang kamatuuran, no? Put off falsehood and speak truthfully. And I will tell you, brothers and sisters, that it will help build a strong relationship between husband and wife, no? Magligon is inyohang panag-ipon sa inyohang relasyon kung ang matag-usa kaninyo huay gitaguan, kung dili dayag ang tanan, o you are always speaking the truth, no? And then, Monisha, ang second lesson that we can learn today in terms of effective communication, no? Sa ako nag-iingon kaganiha, ang balaang pagtulunan, no? Ang scripture, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, demands that truth never travel alone, no? It must always be paired with love, no? So, naamantod ang kamatuoran, pero parisan siya o gugma, no? Muna ang nindot nga team ba, no? Truth and love, no? Muna siya nga dili lang truth, but it should also be coupled by love, no? So, ingon ang pulong si Ginoo, rather speaking the truth in love, no? So, muna siya ang instruction. Musulti tas kamatuoran, apan inubanan po siya sa gugma, no? So, importante kayo ang gugma, no? So, sa ato ang relationship between husband and wife, you ought to grow up in every way, no? Aron ma-develop ni siya ang pagsultis, kamatuoran,

0: inubanan sa gugma. Tungod kay truth should always be coupled with love. Why? Because truth without love is brutality, no? It crushes the spirit of your spouse, no? Kanang kamatuoran nga walay gugma, no? So brutality kuno na siya, no? Unya makapaguba ni sa pagbati sa imong kaparis, no? And then love without truth, no? Kining gugma walay kamatuoran is hypocrisy, no? Mura kuno siya tigpakaaron ingnon ba, no? Kining gugma nga walay kamatuoran, truth without love is hypocrisy, no? It avoids tough conversations and allow toxic habits to grow, no? So because na ang gugma unya walay truth, then it is like being hypocrite, no, in the sight of your spouse, no? So muna nga kinahanglan gyud kaning duha, no, magkuyog yun siya ang gugma ug ang kamatuoran, no? Love and truth, or truth and love, no, should always go together, no? Ug mo ni siya makatabang nga mas malig-on ang relasyon sa magtiayon, that as we communicate naaguning gugma ug kamatuoran, truth and love. Because truth without love is brutality, and it crushes the emotion and the spirit of your spouse. And love without truth is hypocrisy. Mauna nga higala igsuon, no? Kinahanglan nga dili lang gugma kun dili naa pud ang truth. Dili lang truth, but it should always be coupled with love, no? So sa magtiayon naa gyud ning duha, no? Sa tuang pag-communicate naa ang truth, atong ipadaplin ang falsehood, no? Putting aside, no, put off falsehood and speak truthfully, no. So as we speak the truth, it should always be coupled with love, no. So muna siya, no, nga importante kaayo sa usa ka relasyon kining communication nga naaning duha, love and truth, or truth and love, no. Kay kung truth manggod nga walay gugma, murag lahi kayo ang dating sa naminaw o sa nagdawat, no? Unya gugmar pod, unya dili ka matuoran, mao gihapon ang resulta, no? Dili siya maayo og resulta ngadto sa naminaw o sa nagdawat, no? Remember nga the way we deliver our message, spoken man or written, no, kinahanglan nga atua siyang sutaon, no, og dili ba ni siya makapasakit sa pagbati sa ato ang kaparis, no? Is it hurting or not, no? Is it proper or not, no? So naagyo na siya, no, atuan na siyang i-consider. Because in the Bible, in the book of Proverbs chapter 12 verse 18, no, nagisgot ni nga the words of the reckless pierce like sword, no, but the tongue of the wise brings healing, no? Sabi ni saya, nag-ingon dito, ang mga pulong nga wala huna-huna sa dili pa ibungat, nahisama sa espada nga makapasakit sa pagbati. Apan ang mga pulong nga gibalanse kon maayo ba o dili, makapahupay, no? So munang niingon ko nga sa atong pag-deliver sa ato ang mensahe ngadto sa atong mga kaparis, whether it is kinibitawng written or verbal, no, kinahanglan ato sang tan-awon, hunahunaon, balansihon kun dili ba ni makapasakit sa pagbati sa ato ang kaparis. Kay ang Biblia naghatag natog warning nga ang pulong nga wala hunahunaa sa dili pa ibungat nahisama sa espada nga makapasakit sa pagbati, no? Kana bitaw mo diretso lang kag sulti dong Genesis ba nga wa sa nimo ra una a kun ang imong asawa, ang imong bana masakitan diay to siya, no? So it will destroy her emotion or maguba ang iyahang pagbati, no? Mao na nga ang pulong sa Ginoo, maghatag natong instruction nga ang mga pulong nga gibalanse, no? Gitimbang-timbang sa ba? Gihuna-huna og maayo. Kung maayo ba kini o dili, makapahupay, no? Muna nga una tato, una ta mabuhi og mga pulong ato sa tuang mga asawag sa mga bana. Ato sang balansehon, ato sang una-unaon, di ba ni makapasakit niya? O dili ba ni siya makapasuko niya, no? Kay ato mang gibalanse, no? Muna nga labi na gyud og natas ka suko, no? Dali kay ta makabuhig mga pulong nga makapasakit, no? Mabitaw na nga dunay mga advices ba nga kuna ako nung duha sa grabe nga kasuko, no? Mas maayo pa nga nay usang mobiya. Sa magtiayon ba kay mupalayo lang sa, no? Unya mo cool down sa sayang anger, no? Nagmauli-uli ana nang wala na sa hype ba, wala na sa kana bitawng grabe nga kasuko, una pa mo magistoryahanay, no? So dili diha-diha nga naamos grabing kasuko, unya mag istorya mo kay mo lagi na di gyud kalikayan nga makabuhi tag mga pulong nga makapasakit sa pagbati sa ato ang kaparis, no? So as much as possible, let your anger cool down, no? Pa imo sang pa hubson ang imong grabing nga kasuko, unya una pa ka makigsulti sa imong kaparis. Because when we are in anger, kung naari kita sa grabing kasuko dong, di tamo ka nahuna sa mga pulong, nga anak na tamagmahay ba nga ato na itong nasulti nga, pero kana rabang pulong dong, once nga mabuhi ana, di na yun na ma, di na yun na to mabalik ba, no? Once it is released, no? Wala na yun na siya, no? Muguba or muligo na siya, depende sa pulong na ato ang gigamit, no? So kana to nga mga bana o mga asawa nga naakaroon niya sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, ato ni tagaagdako kayong pagtagad, no? Kining communication sa bana o sa asawa. Remember, itong duha ka-importante ng mga biblical words, no? Truth should always be coupled with love. Dili pwedeng truth without love because it will ruin, no? The emotions, no? Dili pwedeng love without truth, no? Kay hypocrisy na siya. It should always be truth with love, no? Unya sa atong pagsulti pod sa mga pulong, kinahanglang balansihon, no? Dili diha-diha dayon imong isulti, kay wa ka dili nimo wala pa nimo mauna og makadaot ba ni og makaayo ba ni sa naminaw, no? And then according to Proverbs 18 verse 21, no? What does Proverbs 18 verse 21 says, no? Ngayon ang pulong sa Ginoo, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit, no? So ang imong ipanulti, makaluwas sa kinabuhi o makamatay, no? Nakon na siya'y gahom sa kinabuhi o sa kamatayon. Busa, kung istoryador ka, pagmatngon, kay anihon mo ang bunga sa imong gipamulong, no? So, kining dela, according to the book of James, usa kuno siya kagamay nga bahin sa lawas, no? Komparar nimo sa ubang bahin. So ingon sa libro sa James, ang dila usa kagamayng parte sa lawas. Pero bisan pa sa ingon diha kagamay ni ini, no? Ingon pa ang pulong sa Ginoo nga it makes great boast, no? So makadaot ni siya, no? Muna nga kining atong dila, kinahanglan ato ni siyang bantayan, no? Kay muanita sa unsaman nga mga pulong nga atong gibuhian pinaagi sa ato ang mga dila, no? Kay ang dila pwedeng magdalag kinabuhi, pwede pod og kamatayon, magdala og kasakit, magdala pod og kaayuhan. So therefore we need to guard our tongue. Kay sumala pa sa libro sa James, ang dila usa sa pinakagamay nga bahin sa lawas, no? Muna ang gipakasama ni siya og usa ka barko nga muliso lang siya sa pinaagi sa ihang timon, no? And can you imagine unsa ra nakadaka ang timon sa barko? Usa ka dakong barko nga giliso sa usa ka gamayng timon. Mao pud kuno ang atong mga dila, ang atong mga tang, no? gamay nga bahin sa lawas apan makadaot siya, no. Sama kuno siya usa ka gamay nga unsa ni siya spark, no, that can kanang makapasunog sa tibuok lasang, no. So as husband and wife, no, this is for us, no, this is for you, no, mga magtiayon para ni nato kay we need to develop an effective communication sa tuang mga pamilya, no, tungod kay usanisyas importante kaayo nga aspeto sa pagpalig-on sa relasyon kung dunay maayong komunikasyon, no. So remember, as we speak, it should be balanced. It should always be truth coupled with love, no. And then as we speak, we need to guard our tongue, no. Atong bantayan, ato sang huna-hunaon, una na to ibungat ang mga pulong, o ato sang susihon, o makapaligon ba ni, o makapaluya, no, sa naminaw. Makadaot ba ni, o makapadasig ni sa naminaw. So before a word comes out of your mouth, you need to think twice, no. Huna-hunaon sa nato, balansihon, susihon, o dili ba ni makapasakit o kabubuton, dili ba ni makapasakit sa pagbati sa imuhang kaparis, no. And then as we look at the Bible in terms of communication, doon na po importanteng duha ka mga butang nga atong i-apply, no. Kana bang speed limit, no. Ingon sa James 1:19-20, minahal kong mga igsuon, timan-i kini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Sa in English, nagaingon dito, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, no. So remember, ang instruction din ni James in terms of our communication, we should be slow to speak but quick to listen, no. Kinahanglan ba nga maayo kuno ta maminaw unya hinay tas pagsulti. Kasagaran ra ba nato, dali kay ta kabuhig mga pulong, dali kay ta makasulti, pero gahi kay ta maminaw, no. Mao na nga gubot kayo ang relasyon sa magtiayon when we are quick to speak but slow to listen. Ang instruction din ni James is to be quick to listen, no. Kinahanglan nga abdikta nga mamati unya dili madalion sa pagsulti, slow to speak and slow to become angry, no. So karundong sa tuang panahon, kana bitong ang pailob sa tao nag-anam kumubo, dali kay masuko, no. Tumakita na sa kasada, kana lang traffic kwan ba, no, nga magpatay tungod lang sa kana bitong traffic, no. Daghang kayong mga tao nga atong makita ana, no, nga maglalis, magsinumbagay, magpinatyanay diha lang sa trapiko. Ang hinungdan traffic region. Why? Because we are quick to become angry, no. Quick to become angry. Dali ra kay masuko ang tao ron. Ubos na kayo og pailob, no. Wala na kaayo ning gitawag nila nga pailob sa atoang kapanahunan karon, no. So let us go back to what the Bible says. Kining importante kayo ning quick to listen, no, slow to speak, and slow to become angry, no. So para sa mga magtiayon, importante kayo ni nato kini mo nga prinsipyo, no, nga gikuha nato sa Biblia pinagi sa pulong sa Ginoo nga sa ato adi ay kinabuhi magtiayon in terms of our communication. We need to apply these three things, no. First, we need to be quick to listen, no. Dali ta nga mamati, no. Unya, slow to speak, di ta madali-dalion sa pagsulti. And then slow to become angry, no. Kana bang dugay ta pasukon ba, no? Or hinay ta sa pagkasuko, no. Muna siya ang importante nga adunay harmonious relationship ang usa ka magtiayon, no, ang bana ug ang asawa kung naa ning mga butanga, no. Sa ato nang gisgutan kaganiha, sa atong communication, kinahanglan truth should always be coupled with love, no. Unya, we need to tame our tongue, no? Kanang ato bang balansihon, una ta musulti og mga pulong hunahunaon sa nato kung makapasakit ba ni o makaayo ba ni, no? And then ato ning ma-apply ning tulo ka butang nga nasulat dinhi sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 4 ngadto sa 5, no? And what are these three instructions, three things, no? Quick to listen, slow to speak, slow to become angry, no? Kinahanglan nga hinay ta sa pagsulti, dili ta madalion, unya abdik ta sa pagpamati, o pagpaminaw, unya hinay ta sa pagkasuko, no? So, kung atong tanawon, karun sa ato ang modern time, no? Kung abot gali ning panaglalis o sa kapanimalay, ang atong instinct, no? Natural instinct is to be quick to speak, no? Quick to become angry and slow to listen, no? Mao ni akong naobserbaran karon, kun naa na gani mga conflict, naa na mga panaglalis sa panimalay, kasagaran gyud yaw-yaw gyud ayo na, no? Dali ra kay makasulti og mga pulong. Tinuod na, no? Dali ra kay makasulti og mga pulong, dali kay masuko, pero dili kaayo maminaw, no? And that is why dugay ta makahimo og resolution sa mga conflicts. Why? Because we are slow to listen. We rather speak, no? We are quick to speak and quick to become angry rather than being quick to listen, no? So mo na siya, no? Kana bang muhunong ta pagpaminaw aron unta pagsabot sa sitwasyon o sa mga pangatarungan, no? Dili na ta makapaminaw sa pangatarungan, no? Ngano man abtik na matas pagsulti, no? So masirado ang dunggan, muabli ang baba, no? Mao nang gubot kay siradan ang dunggan, ablihon ang baba. Ang gitudlo sa Biblia, abliha ang dunggan, siradi ang baba, no? Quick to listen, slow to speak. But as what I have said, as we observe sa tuang henerasyon karon, whenever conflict hits our household, our natural instinct is to be quick to speak, quick to become angry, and slow to listen, no? Muna nga gubot pas lukot, ngano man kay wala nato i-aplikar ang mga pulong sa Ginoo nga gi-instruct dinhi through Apostle James, no? So ato unta ning i-aplikar sa tong kinabuhi nga kung dunay conflict, kinahanglang abli ang dalunggan, sira ang baba aron dili ta masuko dayon. So ayaw ablihing baba, kundili ablihi ang dalunggan. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, no? Ngano man kay kung ato magun i-apply higala igsuon kining quick to listen, no? Buti pasabot, it means listening, having our full attention and listening to whatever reason, no? Unsa man nga mga rason sa ato ang kaparis, no? Nganong gubot tungod kay first and foremost, di mo ta maminaw, no? Diretso lang tagkasuko, yaw-yaw, pero wa ta maminaw kun unsay iyahang rason, no? So we need to understand the reason why, no? And in order to understand, we need to open our ears and close our mouth, no? Kinahanglang ablihan nato ang atong mga igdulungog, unya siradan sa nato atong baba aron makasabot ta sa atong mga, sa ilang mga pangatarungan, sa ilahang mga baruganan, no? Pero muyaw-yaw lang tadayon without being kanabitong, without listening, without hearing, without understanding, mo nang mukos gyud siya og kagubot, no? Mag-away gyud ang magtiayon, no? Suko ang usa, masuko pong usa, no? Unya murason ang usa, di maminaw ang usa, no? Mo na siya, no? So we need to consider what the book of James tells us, no? So remember, we should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, no? mabitaw na nga kung inyong obserbaran, no? Sa pagdesinyo sa Ginoo nato, tan-awa gud. Paghimo sa Ginoo nato, duhay dunggan o saray baba, no? Nganong duha may dunggan kay gusto sa Ginoo nga mas tagaan natog prioridad ang pagpaminaw kaysa pagyawyaw, no? Kay kung giduha pata ni sa Ginoo ang baba niya o saray dunggan, ala sige yawyaw. Pero tan-awa, gihimo sa Ginoo duha ka bukdunggan o saray baba, no? So mas i-develop unta nato ang atong listening power, no? Maminaw sa ta, no? Maminaw sa ta, una sa yawyaw, ayaw sa pagyawyaw. Kaysa dihang masugod na kagyawyaw, di nakakapaminaw, no? So kinahanglan nga ato ni siyang i-aplikar, labi na yun sa mga magtiayon nga naminaw nato karon, no? Kay usa manguni sinungdan nga mag-away ang magtiayon kung wala na'y proper communication. Kay dili na gani proper ang communication, miscommunication na, no? And it will always lead to kana bitawong chaos, no? Mulid yun na siya nga to sa kagubot, no? So munang atong gisgutan din heron, no? Na let us come to realize ba that when God created us, He created us with two ears and one mouth, no? Kay gusto sa Ginoo nga mas i-develop nato ang pagpaminaw rather than being talkative, no? Or kana bitawong yaw-yawan ta, no? So we must listen twice, no, before we speak, no, in order to understand and to comprehend, no, whatever reasons na naa sa ato ang mga kaparis, no. Una nga sa ato ang mga magtiayon ron diha, ato ni siyang i-develop, no, ang ato ang gitawag og communication skill, effective communication between husband and wife, no. Kunya hinumdumi ni that we must put off falsehood. Nya, let us tell the truth and be coupled with love, no. Kinahanglan naagyud ang kamatuoran ug ang gugma, no. Onya, una ka mo release imong pulong, una asag makadaghan, no. Timbang-timbanga sa, no. Balansiha sa ug makaayo ba ni o dili. Onya, sa ato unyang mga tagsa-tagsa ka panimalay, moabot man ang kanang misunderstandings, kagubot. Ang atong i-aplikar kaning giingon ni James, no, nga quick to listen, abtik sa pagpaminaw, slow to speak, hinay sa pagsulti, and slow to become angry, no, hinay sa pagkasuko, no. So muna, unya napagigisumpay si James diri, no, nga kun moabot man gay sa punto nga masuko na gyud ta, no. Unsay giingon sa Book of Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, no. Ingon dayon dito sa Ephesians 4:26-27, in your anger do not sin, no. Sa inyong pagkasuko ayaw pagpakasala. Unya ni ingon dayon dito, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Ayaw kuno pasabpi og adlaw samtang naa pa ang imong kasuko. In other words, ayaw dugaya imong kasuko, no. Kay kita ra may magantos, no. Nya, sa diha dayang ato ang papuyon ang kasuko sa itong mga kaugalingon, gigapos na sayawa. Kaya naingon madiha, and do not give the devil a foothold. Once nga ang kasuko, imo nang baunon, hangtod sa pagkagabie, maugmaan, unya masimanahan, unya mabuanan, ginapos kuno kasayawa, no? Munang ingon diha ang Ephesians nga kinahanglan ko sa imong kasuko, no? Nagka-istorya na mo, naminaw na kin, nasuko magyo ka, pero ingon ang Biblia, sa imong pagkasuko, ayaw pagpakasala, no? So, sa mga magtiayon, masuko ka, ayaw panapat, no? Okay ra na masuko ka, na nasuko ko. Ayaw lang sumbaga, imo asawa, no? Ayaw kuno pagpakasala, no? In your anger, do not sin. O niya, ayaw pasagpig adlaw, samtang masuko pa ka, no? Kay kung imo nang buhaton, imong gitagaan, ang yawa o katungod nga muduminar sa imo nahuna o kasing-kasing, no? So, mga magtiayon nato diha, no? Hinauta nga, himuon ninyong pagtulunan ba, no? Kining ato ang gisgutan karon kay importante kayo ni, no? Sa ato ang mga bana o asawa, no? Kay aron ma-develop nato ang masuod nga relasyon sa usag-usa. And one way of developing our relationship is to apply an effective communication sa ato ang mga kinabuhi o sa ato ang relasyon. No? Labi na yun ng nindot ng mga communication. Angay nga mamin, nga nindot paminawon baka ng I love you. No? Tagsa na lang kayo na aron. Karong I love you kay murag muabot na gitas taas nga edad. May nga tahilasa. Eh. 70 na kanya. Huwag I love you pa ka. No? So, wa manggod na. No? Kanabang wa man mamilig edad ng pinulungan na. No? Ang importante that you are true to what you say. No? Kanang muingong kasi mong asawa nga I love you pero wa di ay bakak na siya, falsehood na, no? So kanang I love you that comes from the heart, no? So atong i-develop ni kaning mga nindot bitaw nga mga pinulungan, kanang I love you, kanang manugo ka, please, no? Na kanang excuse me, kanang nasa gitrabaho niya imong gisamok-samok, maingaw ka excuse me kay imo lang ilugan sa imuhang sa iyang gitrabaho niya, mura man nag wa kay respeto ba? Pero when you apply these words, no, sa inyohang pagkamanagtiayon, no? I do believe nga mas mulig-on ang inyohang pagminahalay, mas mulig-on ang inyohang pagkamanagtiayon, no? So ang ato lang dinhi nga we need to be we need to apply all these things that we have heard, no, sa ato ang pagsibya karon, no? Because this is one way of developing our closeness through effective communication. And in communicating with our spouse, remember to speak the truth and coupled with love, no? Unya, let us be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, no? So nindot yung kaayo tanawon ang magtiayon nga bisag dunay problema pero magka istoryahanay pa og kana bitong sani walay gubot ba, no? Dili kay magkagubot na yun, wa pagay makarason ang usab, tuwa na rak-rak na dayong usa, no? Unya inigrason awahin na pero bunog ng usa ni ang maudi ay kay nanay rason una pa ka nakasabot kay ngano man wa man ka maminaw, no? Diretso makagyaw-yaw, wa ka maminaw. Quick to listen, slow to speak ang giingon sa Biblia. Ayaw baliha, dili quick to speak, slow to listen. But it should always be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. So higala igsuon, no? Kung abinas mga magtiayon, I can assure you that if you apply this biblical principle sa inyong kinabuhi, sa inyong relasyon magtiayon, I do believe nga naagoy harmonious nga pag kinabuhi, harmonious relationship between husband and wife, no? Let us continue to develop the effective communication sa ato ang kinabuhing magtiayon. Because as we apply all these teachings from the Bible, dunay assurance nga ang atong relasyon harmonious and we will build a stronger relationship with one another. So higala igsuon, wala namang gitay panahon, bisantod ako rawang usadiri, pero mura lang yapong mubo ang panahon. Pan, salamat si Ginoo, sa lain ang usab nga higayon, nga kami nakig-uban diha kaninyo, kami manamilit na lang, uban sa pag-ingon, nga ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon ug kami nang hinaot nga aduna kamoy napupo nga mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo ug mga paghinaot nga kamo hatagan kanunay sa Dios ug maayong panglawas ug tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob ug hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio. Ang inyong madungog matag Domingo ala 1:30 hangtod sa alas 2:30 sa hapon. Ang buhing paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede kamong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna gitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna nining tulmanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternative tibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga ikala, isuon, may adlaw ka ninyong tanan. New normal, mga kaisunan, ang atong palibot karon ang ato ay ginatawag pag-amping sa itong kaugalingon, mga ikala, isuon. Ayaw mo kalimot ako, panalitan mo gawas, magaling mo sa inyong panimalay. Ang atong face mask, mga ikala, kapanyawan, diligyod na kalimtan, gumikan kayo na pamatundaan sa bansang Japan o sa nasod sa Japan, nga kining COVID magpabilin na ikinis sa kahaginan sulod sa tulo ka oras, ilabi na kung kini panalitan usa ka condensed nga lugar, kung kanang usa ka lugar nga wala kayo hangin. Mao ka ng delikado, mga igala kapanyawan, nga malanghapan na to si COVID manulot kini sa atong mga lawas. Mao ka ng ikinahanglan nga maggamit kitag face mask. Kung mahimo, mga igala kapanyawan, katuuntang N95 mo'y atong paliton. Kay aduna kito siya ay mas gagmay nga filter nga makatabang sa makapenetrate ang bisan unsang matang sa mga particles paingon nga to sa tuag mga ilong o mga baba. Ug sa katong mga taong maggawas-gawas sa dili usab kalimtan, mga igala kapanyawan, kung panalitan ikaw mo ato si Muntramahuan, magdala ka sa imong kaugalingon nga alcohol. Gumikan kay importante karon, mga igala kapanyawan, nga patyo nato kinang matang sa virus pinaagi sa pagkanunay hunaw sa tumong kamot. Gamit ang alcohol nga adunay 70% solution. Gumikan kay mao kana ang gi-require sa Department of Health kun kagawaran ng kalusugan. Uban usab, mga igala kapanyawan, ang World Health Organization nagaingon nga pinaagi sa paggamit sa alcohol ug paghunaw sa tumong kamot, posibleng mamatay ang maong mga viruses. Mao kana ginahangyo na mo kanunay kining atong mga kaigsunan nga kung panalitan manggali maggawas-gawas kita sa itong mga panimalay. Gumikan kay aduna kita yung mga importante pagalakwon, magniresponsable kita sa atong mataglihok. Kung usap, mga igala kapanyawan, matod pa sa World Health Organization, consider everyone as positive. Aron mismo ikaw sa mong kaugalingon, mga igala kaigsun, makalikay ka niining matang sa problemang panglawas. Ang SED Marketing, mga igala kapanyawan, nagmugna niining atong tulumanong taron aron sa paghatag ka ninyo sa dugang kaalam o kahibalo aron ikaw mahilikay ug mahiluwas sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Kung pananglitan na doon na manggaling kay problema karon, susama sa hypertension, diabetes, ano na baka kay heart problems, ano na baka kay problema sa imong kidney, o usap sa imong atay, o baka sa imong gallbladder, pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule 3 times every day aron mahiluwas ka sa mga dagko pag problemang panglawas. O usap, mga higala kapanyawan, pinaagi ng produktong herbal, katabangan kay galang isoon nga dili ka mag-suffer sa imuhang ginatawag nga problema. Kay karong mga panahon na, mga igala kapanyawan, kung ang doktor galimunion kanimo nga pag-maintain nga matang sa tambal kada adlaw, buot pasabot na, mga igala kapanyawan, ipa-maintain usab kanimo kanang imong balatian. Mo kining atong SED Marketing, mga igala kapanyawan, na kauna-una nga dili ta ganahan ang ginatawag natong temporary relief, no? Dirigit ta, mga igala kapanyawan, sa ginatawag nga healing. Ug mahitabo ka na kung ikaw adunay insaktong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, usab, mga igala kapanyawan, ang religious nga pag-tumar sa ato ang mirakulong kapsula nga makahatag og alibyo sa bisan unsang matang sa mga problema. Kini gumikan kay kining atong panyawan, aduna kini pait nga sangkap nga makatabang higala igsuon aron malimpyuhan kanang imong dugo og usap ang mga parte sa atong mga organs nga nagkinahanglan og atensyon. Mao kana, mga higala kapanyawan, timan e kanunay kung aduna magali kay problema sa imong panglawas, usa lamang ang atong hunahunaon. Mao kana, mga higala kapanyawan, ang SED Panyawan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong adlaw kanatong tanan. Bakit to ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Seb Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So, di hati ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Ngano kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: siya gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa Albayas.
2: O ganun na, mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kun mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran.
1: Na makapiling ka,
0: oh, ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa Send Panyawan Capsule with Magustine.
1: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko kalakaw. Ay, nakatang istorya na ako na ang Panyawan, makaayo. Iniinom ko, Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko, kalakaw. Muni nga, tagnintin ako sa Panyawan.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No proof, 30 claims.

Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa SED Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

Ang nasugas bigas, bay. Natong na siguro sa si Charmin o siya ay asili. Pero bang niya mong kuha niya ang sitwasyon? Ang tuyo ko lang taas pagbiyasa mo. Ano lang malikayan ko si Mami? Kinapuno lang ko siya po, sige mandar na ako. Nga halos siya lang magbukot sa kong pinabuhi. Sa akong pagkatao. Gikan sa kong sininaan, hangtod na sa babae, nga alang na ako. Gikapoy ako sa paghisikot, ma'am, kanunay o kwarta. Ikinang lang daghan ni kwarta. Ikinang lang nga kwartahan sa bang babae nga akong magustuhan. Ngayon ta, huwag mo tayo magdisod. Gani, sobra-sobra na ang mong katigayunan, alang na mong duhan ni Mami. Mong makabungula. Kung buhay pala unta karon si Daddy, may kakampi unta ko. Magkasinabot yung Daddy nga makuntinto lang sa simple nga butang. Uy ka vibes yun ako siya sa akong buhaton. Sama ni Sir Mike ron. Oh. Eh. Galit nga ni Santop si Sir Mike sa akong una-una.

0: bisig paya uya. Bisig unsa na lagi akong posisyon niya. Hindi kayo makapalikutog. Ang hanggaw nga Zandro ang iasak mo niya ako niya. Ni Malbaya niya eh. Imbis ka naglikay ko niya, nagsilingan na kinuon mi. Nahimo pa na akong driver bodyguard. Bisip kagit Zandro, animal ka yun. Hindi ko mahilo na ani nga managsilingan na mi. Ano mo kitaon, Zandro?
1: I told you can't sleep because Zandro is rolling down in your mind.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Batid karon ang kabagsik sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Sed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanyag kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells sa atong lawas. Pagbanyo usab sa Sed Panyawan liniment oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Mga ikala, isun, may adlaw ka rin yung welcome sa itong pagparaguban diri sa itong pinakapaborito ng sibiyaan. Ano na po si Mr. Panyawan? Alang sa itong tulumanon, mayong panglawas, hatod ka na ito sa Sed Marketing. Ang tigama sa itong Sed Panyawan Herbal Capsule, nga napamatundaan ang mga ikala ka Panyawan, nga bisan unsang matang sa mga balatian, wagtang gumikan kay Miraculo, kini nga matang sa herbal nga produkto, nga ginama sa Sed Marketing. Kung ikaw aduna kay problema sa pagpagawas imong hugaw, kung aduna kay constipation. Ang constipation, mga ikala ka Panyawan, dili maayong nga pamati, kanunay lang nga bloat, or kanang gahubag or mura gaburot kanang imong tiyan, mga higala igsuon, dili ka maka-concentrate pag ayo gumikan kay dili man ka makapagawas imong hugaw. Ug abi ninyo, mga higala igsuon, kinirabang nga aduna kitay pagpamugong o baka pagpanglisol sa pagpagawas sa tong hugaw igsuon, hayan nga madaot kining atong mga tiyan. Tagaan natong regular nga pamaagi nga kining atong lawas higala kapanyawan maka-function properly, pinaagi sa mas natural nga pamaagi nga herbal. Mao kana, mga higala igsuon, ang atuang Sed Panyawan Capsule Plus. Kung kita makas Sed Panyawan Capsule, mga kaigsunan, ma-regulate ang ato ang movements atong bawal. O gusto mga higala ka Panyawan, hayan nga early morning pagkaugma makapagawas dahil kasi mong hugaw. Kanunayan lang gayon o ginom og tubig, mga higala kaigsunan, o gusto pagkaon sa mga prutas o mga fibrous foods. Gumikan kay ang fiber foods, mga kaigsunan, mo ka na makahatag ka nimong kahigayunan nga mas makadigest ka ng imong tiyan. Maukadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, antigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, antigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini si Max Urban.

0: Oy.
1: Good morning, Sir Goliath.
0: Bida, Langir, pag-iug ka por bida. Ay, kanta kong katawaan na. Lingko-lingko niya.
1: Dato, buka.
0: Ah, dato siya mata. Eh? Lingko niya, tinol kong agaon. Pamaho na. Naluto ko na ang imong itlog.
1: Siya? Chorno eh. Siya kong itlog.
0: Oh, imo laging itlog. Ako na naluto. Awa, ah, eh. Maayo kayong pagkalain sa puwa o puti, oh. Gano'n kayong puwa may tawagan ng pughak sa itlog nung yelo, matana? Di ba maom na yung paboritong sudaan mabuntag yun? Paluto na yung kaanong naoring yung sunny side up ng itlog, ha? Ingol man to, hot dog sad, ha? Dahil yun, buling-buling nga na yung ketchup, ha?
1: Si ketchup.
0: Kitsap ba? Noon so na siya. Dahil yun, paandam na yung kaanong mami ni mo og milk, gatas, ha? Bisan dako na ka, gigatas pag-iapon ka, mututo pag-iapon ka si mong mami.
1: Pag-chon, yan eh. Pero karon yung wala na ko sa buhay, ko sa bahay na eh. Ha, kapilay, andam na ko. O ka, tea.
0: Tea, ha? Tea, wala ba tayo ng tea, no? Pero na, ay, akong kapili, ha?
1: Ah, kanala siya ako, nai.
0: Larga! Antong nagyo ka guna-una, dog. Di nagyo ka may numugatas ba? Kapi nagyo taon. O, gumaon ay wasap ti ni mama ni mo. Hangtod, karon binata ng gihapon ka niya. Sige, mandar kung sa'yo ang ngayon mo buhaton. Kung mahamtong na ta, may ikaw galingo na tang desisyon, dili ba?
1: Gusto ka na eh. Huwag mo ka na eh, huwag masabti ni mami na ko. Huwag magkasabot si mami, anak. Pero, gimingaw na ba akong mami na eh?
0: Oh, bangag sa lubot. Tuara, laislayas ka. Yung gimingaw na ka. Gimingaw ka sa pagsigig manda ni mami ni mo, dong?
1: Ang dilito mo, anak na eh.

0: Am o situazione Charmin.
1: Ha! Oh. Awa na dong. Nabihag na niyong Charmin ang imong pagbati. Na in love ka.
0: Oh. Unsa?

0: Di ba I told you last night that you can't sleep?
1: Yeah, yeah.
0: Look at your tabon-tabon. Big eye bags. You're thinking of Sandro.
1: Kalagot naging tawahan na yayaw eh. Nga na pang kisunod-sunuran manggid ko anak niya, oy?
0: No. Not sunod-sunuran day, oy. It's just happened that his big-time friend bought the house next to our house. I saw you opening laptop last night. I wanted to ask. But I am so sleepy already. You're doing business?
1: No. Waya, oy. Nag-FB ko. Ug usa sa akong FB friend nga akong batchmate nag-organize og among batch reunion. Nag-remind na ako nga unyang gabi inang among reunion.
0: Oh, that's good to know. Are you going?
1: Yes, yaya. Kay naikog na ko. Wabay ko ka-attend last reunion na mo kay dito ko sa China.
0: So
1: adto si Sandro ya og ingna nga pangayoon ko ang yawi sa akong sakyanan kay gamito na ko unyang gabi.
0: No need to go there in their house. I will just call them at the terrace.
1: Unsa?
0: Watch me.
2: Bayo kay, nagpagumpra ka katong consumer eh.
3: Ay, naniguro.
2: Nagka-grocery ka.
3: Oh, naniguro ta. Obligasyon man tika. Kaya masamot o kutahan kong mami ni Mug. Hindi tika matiman. Nya. Bantay mo kong awring ha. Nagatiman kito taon ni mo pagkaon sa una taon. Muna iba ako kung unsay paborito ni mo pagkaon. Pero mahuro to sa ni, ah, mag-grocery sa ta.
2: Oo, no eh. Oh, share lagi dahi. Maganadaana dahi kung tawag ni mo anak kay.
3: Eh, kaluod.
2: Masipiyad niya kung tawag ni mo at ubangan lang share may kong Charmin.
0: Hey there! Hey there! People in the house na over there. Are you in?
3: Oh.
0: Are you in?
3: Kicharon ay? Oh, kicharon dong.
0: Hey, Sandro, and John Goliath, are you still alive?
3: Oh, kanahan.
2: Si Yaya Sili na.
3: Kanahan ni si Yaya Sili. Ay, buhi mo kung ruta doon.
2: No, lagi.
3: Buhi ba ta, ane? Ha?
2: Anong gitawag man ta?
3: Basig mga nagpamahaw doon. Oh, mahaw lang yan po ta. Bisa nagkakaon na ta. Basig mga nagkakaon, pakal yan po ta nila.
2: Mga gakatumal dita.
0: Hey, Sandro. You come here in our house. And the chairman wants to talk to you.
3: Oh, pite. Haladong. Gusto mag-isultin mo, Ma'am Charmin?
2: Ah? Ano mag-isultin magkana kumaldita?
4: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
5: Sed Panyawan Liniment.
4: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
6: Sed Panyawan Liniment.
4: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
5: Sed Panyawan Liniment.
4: Umadala kang Pilipina.
6: Sed Panyawan Liniment.
4: Ang haplas masang Pilipino.
6: Sed Panyawan Liniment.
4: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

kay pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan, o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na 0917-182-8597, 0917-182-8597. Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals, ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na.

0: ある馬インタビューかな、もう
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
8: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
7: Correct.
8: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
7: makabuta,
8: GP.
7: Jod.
8: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error.
7: Mm-hmm.
8: Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
7: Correct.
8: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MITC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
7: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
8: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
7: Correct.
8: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
5: DTX 500.
9: Kolej Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Attention yun sa mga office workers.
7: Oo, mga office workers.
8: Siyempre, tibok adlaw, sigira o gatubang computer sa GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses.
7: Aha.
8: Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige, nag-atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
7: Correct.
8: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og MITC. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
7: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
8: Kana kung himsog ang cornea.
7: Kana.
8: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
7: Gusto.
8: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
7: Correct.
8: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP. Apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma o diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang MITC.
7: Yes.
8: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
7: Gusto.
8: Paspas kaayo ang progression.
7: Maunang
8: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag inom nakadaan og DTX 500 og MITC so wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
7: yes, Dr. Ramil,
8: kung ka-inom kag DTX 500 og MITC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka may blood.
7: Wow.
8: Dili ka dali matigulang.
7: Oh.
8: Ang imong mga internal organs, bata pa.
7: Oh.
8: Dili dali magubay mo atay.
7: Mm.
8: O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 o Mighty C.
7: Mm-hmm. Duwa na tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: O kininasab si Dr. Ramil Oy, lawas ampingan.
7: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapali ang mga butika.
11: The best mix of the 70s, 80s, and 90s.
0: DT Radio.
2: Hit After Hit.

0: DYPS 9.1 BD Radio. Welcome sa programang Disco Backtracks. Mayong adlaong Domingo sa itong mga ka-BD Radio. Kanya naka-live na tanaw sa itong BD Radio Facebook page. Balay ko share sa itong mga Facebook Live viewers. Shout out ni Binji Layaog. Mayong hapon, Idol. DJ Buddy, shout out. O dahil sa mga imong telegrito buran Cebu sa akong mga kapalintihan. Mga Layaog, Sarlatan Family, Mondihar. Family sa tanan akong mga kaila da watching dari sa my kanduman man daw eh. Anya ni Christian Agamon Idanyo, good afternoon DJ Buddy, shout out. Nakong all Idanyo family, Agamon family, Mama Lidia, Papa Alfredo ni Mary Me og sa tanan na lang na akong mga classmates sa BSHM 3E. Sa Cebu Roosevelt Memorial College and bugo sa concert nagsumba-sumba. Sa City of Pine 3, purok manggitago barangay Punta Sana Muse, Cebu. Ayan ni Makik Angay Gerson. Hello DJ, maring hapon, shout out. Takong tanan nga naminaw karon, happy Sunday. Sa mga nag-birthday ron, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Advance of a birthday day ni Mama Regina das my city o saksak. Barangay sa nayong Ugmang Adlawa.
1: Happy birthday!
0: Oras alas 3 sa 15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
4: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnan ko gupirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon, wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
2: Living Testimonies.
3: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa said marketing. Tatak, magaling!
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
7: nga phytochemicals
8: og antioxidant
7: nga gigan sa palaya
8: og desugared sugar cane,
7: mga organic compound
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500
7: sa mga butika.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblack, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: BT Radio 98.1 FM. Bring happiness to your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy
2: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Hit after hit.
7: BT Radio.
6: Hit after hit.

DYPS 90.1 Video Radio. Let's go back track. Right by yung hapon, shout out dari ni Larry Avirina. Natin nung DJ Buddy shout out. That is my sa kumama Lisa Montesilio. Ang naghugas sa plato sa kong anak kag pagmangkon. Ang nagduwa-duwa si Rhea, si Drake, o si Jeff Jim. Ang Mikasi. Alang lang Arindain is my kampuot bukong tabuilan. May hapon ninyo diha. Arindain family. James Houston, shout out na DJ Idol ni Roel Jamanti alias Duy Duy. Ang trabaho sa iyang purtahan samtang nagpaminaw sa imong programa. Right, mayong hapon. Tulisyon is kayong trabaho sa mga Paminas BD Radio. Labi na makadungog sila mga paboritong mga 1980s na sulata. That's my barangay dos, kuno. Yan ni Philip Cabreros Armas. Pawix, may mga pagpaminaw mo na. Shoutout ko rin niya siya ni DJ Proctor. Words, di nga ipaminaw. That's my barangay puta. Shoutout ni Words. That's my timbakol ni Noy Dadoy ng Stella, ni Noy Macrio Arnusa sa mga Arnusa family. And also sa mga Nuro family ni Kuya Sunny Nuro na mayong hapon. Michelle Ortiga Rico dia sa may Tapun Tabuilan. Mayong pagpaminaw niyo dia. Alas 3:30 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Ang nindutod kayo, kuya, kay nga no, inibutang lang inigaplas. Ang kanindutod kay Bugnaw, manuksuhok dyan sa ilahom sa atong kaunuran na ito sa kabukugan. Na akong ipanghambog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Hometown, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun na Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
8: Mamang sige lang kahaplas, hantod na ka, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
9: Eric ko, kaya basa rin gani, poblasyon, 43.
7: Said liniment oil, napamatudan.
1: Living testimonies.
10: Tatay Lois, Lieutenant of Legend, Bali Oga Liampo, na ginibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay-lo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatay-lo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
12: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Gidumala og gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa dinaaan ako kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: Miti Radio 98.1 FM.
3: 98.1 FM.
10: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
11: Uy, ipahulay lang sa ladong hoy, kaya ako lang sa'yo magika og pamaagi. Inalasan niyo, basig makatabang ni Nimo.
10: Unsa man iday?
11: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagkahoy.
10: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
11: Aniya na ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
12: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Hit after hit.
14: DJ Radio.
13: Hit after hit.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Vitron. Subok na.
3: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron Tablet.
2: Vitron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Set Living Testimonies.
8: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
9: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga sa kabuan to, nagawas lagi tong bakto.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Living Testimonies.
10: Gusto ka ba og lechon manok og liyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liyampo. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Tara na!
11: Pirmi ka pangihi.
12: Hanap ka paranaw.
11: Ug pagpamihi. Hilod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-Detex 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-Detex 500.
12: Karoon na yun.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
11: Detex 500.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang bagpok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayra kaf. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
7: Lami-aon.

0: DT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon, hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Bring health into your home.
3: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
5: Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

RPS 9.1 BT Radio. Disco Backtracks. Ya kan bang, udah sedang beramang Disco Backtracks. Shout out semangat sayau-sayau di Aron. Atras Abante. Shout out di mana mana Morales May Maganay. Hello Sony Aprilin Buter Lumbab. Sayaw na kay ninut kuno kayong tukar ilabi na pakusgan ang volume. Kana gyud bus maayo mo sayaw para ma paningtos sad mo diha ba. Question agabon ni Daniel and Company, mayong nga pagpamina niyo diha. Jolito Bayo Heidi Joy, shout out to Staga Mag-Alwa. Jen Jen Rosiana, hello DJ Buddy, shout out. Yan akong pinalanggang family nga nakaroon sa sitio Panyagan, Barangay Bagunbun. Ilan ni Mama Nining o Papa Amay. Then akong mga isuon rin niya, Lizel Rimar. Para na DJ Buddy watching here from San Carlos City. Evangeline Parilla, mayong nga pagpaminaw sa may Barangay Dus. Oras alas 4:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Wonder Palabas Capsule.
3: Pangalan og address.
4: Adelher Maalito Enriqueso. Kagatarangan usang isipe.
3: Ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Maayong yun kayo ang minsulta. Hindi nga ako ginati sa ako ang panlayas na dili ko kasabuti. Ang diagnos mong murani is 5 million.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
2: Wonder Banaba Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
9: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle. motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
11: Original Hagkuray Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: And it's starting business, ana.
16: Rexino Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
16: Rexino Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
16: Rexino Forte!
15: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
22: Hit after hit.
23: Hit after hit.
24: BT Radio.
22: Hit after hit.

UIPS 9.1 BD Radio. Let's go Backtracks. Right, bang nga po sa mga drivers. Sige na ka-tuning ka sa programa Let's go Backtracks. Padong dali sa turan ato mga bus drivers, mga BHR drivers. Ang ikan niya sa Ayala. Ato mga pasahiro din ang nagyangoyangos ng mga music. Ato mga sweet kami na sa may Negros, Negros Occidental, Negros Oriental. Kaya sa may San Carlos City. Ato mga sugidig paminaw po sa RadioGarden.com na to. Mayong hapon niyo diyan. Mayong gabi.

Parilia, may hapon mo na boards. Das may barangay dos, kusog na kayo glanog ang iyang radyo dia. Imo mga kasilinganan, das barangay dos boards, payong hapon niyo dia. Request ko glambada, o gawak mo ang beat. Lambada rin pwede ma-play na to, honey birds. Oras, alas 4:30 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Vitron. Subuk na!
3: Sarita, Hildo sa Garcia, Barangay Matke, Caguay, Sorga del Tor. Ang ako nakuha ng sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Mm. Ayaw na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon. VertiCure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. VertiCure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. VertiCure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Hit after hit.
5: Hit after hit.
6: BT Radio.
4: Hit after hit.

DYP Sun Night at 1.1 BD Radio. Let's go Backtracks. Nataig-igong oras sa programa Let's Go Backtracks. Susunod Domingo na Pagbuhon 3 to 5pm sa matong mga sweeting paminanaw. Salamat kayo at mga Facebook Live viewers. Thank you kayo sa mga nagpaabot sa itong mga Facebook Live viewers nga slantaw karon. Sa mga nag-share sa itong Facebook Live, salamat kayo. Sunod Domingo na Pagbuhon sa programang Desco Backtracks. Kung nabitin mo ay magkabalaka kay Napamas DJ Ransom niya. Padayon sa inyong lingaw-lingaw sa programang The Remix Sunday. Kaya lang gyapon sa inyong favoritong istasyon na 98.1 BD Radio. At ano ko, mayong hapon, nagmayong adlaw Domingo. Enjoy the rest of your Sunday. Kaban inyong tibuok pamilya diya. Kaban po ang BD Radio.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na ko. Pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong karuil niya. Ayon na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauha.
2: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
7: ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
7: garantisado.
2: DTX 500.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo.
9: Susa's Lechon Manok and Lepo.
8: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
9: Susa's Lechon Manok and Lepo.
8: Lamian na, barato pa.
9: Lamian na, barato pa.
8: Susa's Lechon Manok and Lepo.
9: Siguradong magpangita ka.
8: Susa's Lechon Manok and Lepo.
9: Tara na!
10: Kugihan ba?
2: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
2: Mauna, kung kargado sa tamang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
14: FiberConnect IT Solutions.
13: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
15: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
16: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
15: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
16: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
15: Malunggay, paligon sa imong immune system,
16: Tubo, natural energy booster,
15: Ginger, panguntra sa inflammation,
16: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
15: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
16: tumar na
15: sa original Hagunoy Capsule. Links for life.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Nabadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
11: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na pagtumar sa Verticare Capsule. Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
17: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Verticure.
18: Hit after hit.
19: Hit after hit.
20: DT Radio.
18: Hit after hit.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyo kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mommy Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes ug ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 ug type 2 diabetes, Mommy Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa to ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mommy Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon, Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes,
2: Mm-mm.
1: manggawas na ang nagkalain-lain.

0: diabetes.
1: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasonan na kulang og insulin ang imuhang alawas. So, gina-advise bud nga kung nakay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuhang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba, ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now, karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot, kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So, inana kaninot pag mag-take taog original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pod ko nga, daghang nahibawaan na to ang mga listeners. Karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kininasab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

panin mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo o mahugaw ng mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaong bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kuntugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglo mga problema. Nakasinati ka po mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkakuhulan lahat sa pagpakamatay.

0: Okay, mayong hapon na sab sa tanan na itong mga soaking tigpaminaw. Din sa DYPS Better Radio 98.1 FM din sa atong lungsod sa Tuburan o sa tanang dapit nga mabot niining atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga igala o pizza size karon sa bulan sa September? Tuig 2026, adlong Domingo. O sa tanang usab na ito ng mga kasikbit, ng mga kalungsuran, ng mga kasilingan, ng mga kasyudaran na gikan usab sa Luzon, Visayas, o sa Mindanao, o sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga maabot nining atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, a blessed afternoon everyone. Abulahan nga maayong hapon kanatong tanan. O so may nga po nasab sa itong makaubanan din sa DYPS Better Radio sa studio karon sa Tibuok Pwersa sa Tingog sa Kamatuoran. May nga po nasab nila ni Pastor Freddy Hoy Bisano sa gyapon atong gikauman. And also may nga po nasab siya kapikas kinabuhi Evangelist Regelen Hoy Bisano, Evangelist Maria Ana Roble, Evangelist Ebra Mendoza Cabasi, and Evangelist Lilinia Cabiles. And my one and only beloved wife, Pastora Mitz Hoy Bisana. Sa gyapon na itong ikauban, dari sa studio ang atong buutan, ambungan, ugkugihan ng atong technician at the same time, atong madungog everyday. Dini sa DYPS Better Radio, walay lain, si DJ Ranz o Ranel Santiago. Oga pasensya, medyo nalita gamay tungod kay dunay mga kakaulian. Oga itong milabay usab nga simana, adlong Domingo, wala ta ka live, although doon na tayo giplay usab nga pulong o pagwali sa pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo, panwala taka live tungod sa mga importante usab nga kakulian, tungod kay nangandam ta tungod kay atong pagkalunis, doon na tayo mga missionaries usab nga bisita, gikan sa Korea o ugma gani puhon naana sa lain food nga bats o lain na food nga grupo gikan sa Korea, ang mabisita ka na to din sa lungsod sa Tuburan. So dalaygon kayo ang ngalan sa tumbuhi nga Dios, and once again blessed afternoon kanatong tanan. Atong gilabay nga semana may gala, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga nagluhan, why many people give up and commit suicide. Atong pagitong miagi semana, nganong dagang mga tao nga may give up na sa ilang kinabuhi ug ang uban nagpakamatay. Ug karon apo na mahigala atong hisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, ang kinabuhi diha sa pagsimba, the life in worship. Atong basahon diha sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24.
1: Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran.
0: Amen. And also atong basahon diha sa Unang Kronikas 16 bersikulo 29.
2: Ihatag sa Ginoo. Ihatag naman. Ihatag sa Ginoo ang pasidungog ngangay kaniya, pagdalag halad ngadto kaniya og simbaha siya sa tamang kabalaan.
0: Amen. Ato idukot ang ulo, magampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamahanan sa tanan. Ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. You are the great I am, the Yahweh, ang Diyos sa among mga katigulangan. Pinagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo ug among personal nga maluluwas. Uban sa gahom, sa lamdag, sa balang espiritu. Sa makausapan, nagapaubos ng sab kami sa among tagsa-tagsa kaugalingon. Diha sa imong halangdong trono, sa imong grasya. Uban ng dakong pagpasalamat, pagpasidungog sulod sa muna o nagkasing-kasing, nining usa ka talagsaong kahigayunan nga imong gihatag ka namo sa diin mabandelyo, masibya. Dinhi sa kahanginan ang mensahe sa maing balita mahitungod sa Ebanghelyo o sa imong mga bulawanon nga mga pulong. O naglabaw sa tanan among gipanghayo, ang langit nun nga kaibalog kaalam, gikan kanimo balang espiritu, nga ikaw magaministeryo og magadiyog sa imong bus nga lagad sa tibok usab namo nga team sa Tingog sa Kamatuoran, labi na sa among mga suking tigpaminaw dinhi sa DYPS Better Radio, dinhi sa lungsod sa Tuburan, sa among mga kasikbit nga mga kalungsuran sa tibok Visayas, bisan sa Luzon, Visayas og sa Mindanao og sa tanang dapit sa tibok kalibutan nga maabot nini nga pagsibya. Balang espiritu, among gipangayo ang imong kaalam. nga ikaw magka-ministeryo sa ilang tagsa-tag sa kauna-hunag kasing-kasing. Sa di nila masabdan, sayan og simple nga paagi ang imong mga mensahe. Kining tanan among giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong gilabay nga semana may gala atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, Why many people give up and commit suicide? Nganong dagang mga tao nga ni-surrender na sa ilang kinabuhi? Ug ang uban nagpakamatay. Sa atong nasayran ug nahibaluan atong milabay nga semana, nga kining kamaang pagpakamatay o suicide usa lamang kini siya ka resulta. Usa lang kini siya ka result sa pinakagamot o pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao. Muna atong gipasabot o gi-emphasize ang mga tinud-anay nga mga kasayuran o ang tinuod nga hinungdan o rason nganong mubati ang tao kabalaka, nganong mubati ang tao og kaguol. O karong nga po na mahigala atong i-focus na sab ang atong tagsa-tagsa kapang nahuna, may tungod din nga minsahe nga nagluhan ang kinabuhi diha sa pagsimba. Siguro daga mga tao nga naguna na, nga nung kinanglanon maginang musimba? Nga pwede raman siguro o musimba ko kung dunay kasal. Wadto ko simbahan kung dunay lubong. Wadto ko sa simbahan kung dunay bunyagan. Nga nang gitawag na itong membro sa KBL. Ang uban mato sa simbahan tungod kay lagi kay New Year, bagong tuig. Ang uban mato sa simbahan kay Pasko. Ang uban mato sa simbahan tungod kay November 1, November 2. Mauni ang pinakatumong ni itong programa karong hapon ang paghatag kaninyo og tinuod nga kasayuran kabahin ang tinuod nga kinabuhi diha sa pagsimba. The life in worship. Dili pa dugay nga gibasa sa itong kauban diri sa studio diha sa John 4:24. Kay ang Dios Espiritu og kadtong magsimba sa Dios kinahanglan magsimba diha sa Espiritu sa kamatuoran. Remember nga ang tao gibuhat ta pareha sa dagway sa Dios. We are created according to the image of God. We are God's image. Nagpasabot ana nga gibuhat kasama sa dagway sa Dios, nagpasabot dili ang dagway nimo gyud, literally speaking, pareha sa Dios. Ang buti pasabot ni Pastor Aljon karong hapuna diha kaninyo nga ang dagway nagpasabot kana nga aduna tay talagsaon nga kinabuhi nga wala sa hayop. Mao nang gitawag ta og spiritual being. Gihimo ta pareha sa dagway dagway sa Dios nagpasabot, we are only the creature among all the creation. Kita lang ang bugtong binuhat sa tanang binuhat sa timog kalibutan nga adunay espiritu. Buti pasabot niya na man is a spirit who possesses a soul and lives in the body. Ang tao, espiritu ka nga nagpuyo sa imong lawas nga nagbaton og kalag. You are spirit. Man is spirit who possesses a soul. Ang tao, espiritu nga nagbaton og kalag nga nagpuyo diha sa imong lawas. Ug ang tinuod nimong identity, ang tinuod nimong status, ang tinuod nimong kahimtang sa imong kinabuhi, dili ang imong physical body. Dili ang imong kalag lang, kung dili ang imong espiritu. At tungod sa imong espiritu, dili ka pwedeng pabayaan sa Dios. Likewise, ang Dios, kung atong tanawon, what is God? God is a spirit also. Gitawag na to siya og Supreme Spirit. Almighty Spirit. Nag-exist siya, wala pang mga galaxies. There are thousands of galaxies. Wala pa na-create ang mga planets. Wala pa na-create ang mga bituon, ang buwan, ang adlaw. He already existed before anything else was created. Wala pa'y nabuhat sa tibuok kalibutan. He is already there. And that is God. God is a spirit or supreme spirit, almighty spirit, who possesses all power, all authority in heaven and in earth and all the planets around the universe.
3: Siya ang gitawag supremong espiritu, labing gamhanan nga espiritu, nga nagbaton sa tanang gahom, nagbaton sa tanang gahom o otoridad. So, otoridad o gahom sa tibuok kalangitan, otoridad o gahom sa tibuok kalibutan, o sa tibuok universe. Because ang galaxies, daghan siya. Ug daghang mga speculation sa mga dalubhasa, nga basin doon na pa'y lain nga universe. Doon na pa'y lain nga nag-excess nga mga planeta nga wala sa ato. And God is a God over these planets. Wala siya sinugdanan o wala siya katapusan. Now, ang atong pukusan karunga po na ang kinabuhi diya sa pagsimba. Ang pagsimba, gitawag ni siya, worship to God is the most important aspect of the Christian life. Usbon ko, worship to God is the most important aspect of the Christian life. Ang pagsimba ngadto sa Dios, gitawag ni nato siya og mao ang pinaka-importante, mao ang pinaka-mahinungdanon, mao ang pinaka-bililhon nga aspeto sa kinabuhi sa mga Kristohanon. I cannot say that you are a Christian. Dili ko makaingon nga ikaw Kristohanon, and even I cannot confirm you as a Christian kung dili ti ka mapalgan diha sa simbahan nga magsimba. Unsa gunay mohang pagtulunan, pastor? Because this is already a package of being a Christian. You cannot separate the desire and ang imong tinguha, ang imong pangandoy nga musimba sa Dios. When you are born in the kingdom of God, sadyang naimugso ka sa kingharian sa Dios, nakakat-on ka sa espirituhanong activity. Nakakat-on ka sa espirituhanong mga buluhaton. And this is part of your daily life. This is part of your existence. You cannot separate it from yourself. Unless you are not a true Christian. Sige ngon diri, worship to God is the most important aspect to the Christian life. So kining pagsimba sa Dios mao ni ang usa sa pinakataas nga dimension sa aspeto nga ginapangita sa Dios sa matag usa ka tawo nga miila nga siya usa ka Kristohanon. Are you really a Christian? Wa ka makita sa simbahan? Are you really a followers of Christ? Wa ka makita diha sa panimbahon? Are you really a believers of Christ? Wa gi ka makita diha sa mga pagpamati sa pagpamati ug pagpaminaw sa pulong sa Dios. Christian life, it is when man as a creature worship the Creator, the Triune God. So may ang butpasabot niya ni kung atong tanawon diri, mao kini ang panahon nga ang tao nga binuhat sa Dios, we are created being. Someone or supreme spirit was created you. Dunay nagmuhat nimo, dunay nagbuhat nako, dunay nagbuhat natong tanan. We are not a part of the theory of evolution, and we are not the result of the Big Bang theory. Absolutely, I disagree with it. Di ko mutuo nga nibutura ang mga planeta sa kalibutan ug nag-create sila og mga object hantud nahimo silang mga planeta. I really believe more than 1,000,000% that there is God who be behind this creation. There is God behind this universe. Mao ni siya. Ingon diri, mao kini ang panahon nga ang tao isip nga binuhat sa Dios. We are created being. Nagsimba sa magbubuhat, worship his creator. So ang tulo ka Dios, gitawag nagsimba diha sa Triune God, not just three God. No, sa pag-translate lang siguro diri na tulo ka Dios. Nagsimba diha sa usa ka Dios nga nagrepresentar sa tulo ka persona. Because daghan na gunahuna nga kining mga born again tulo ang Dios. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit equals three. No. We are not believing in three gods. We are believing in one God that manifested, that represent in three distinct personality. Kung sa may buti pasambot niya na, si Jesus Christ is not the Father, and the Father is not Jesus, and Jesus is not the Holy Spirit, and Holy Spirit is not Jesus, the Father is not the Holy Spirit, and also Holy Spirit is not the Father. Yes, they're working as one, yes, a divine position, divine power, divine authority as God. But when it come to the personality, do na sila'y nagkalain-lain nga personalidad. O do na sila'y separated heavenly, immortal, and divine body. Usbon ko, do na sila'y separate nga langit nun, balaan nun, nga lawas. And that is my stand in this doctrine. Muna atong tanawon karon ang tulo ka mga importanteng butang. There are only 1, 2, 3, 4, and 5. Mga pipila lang ni ka importanteng butang atong isbutan karong hapuna. Ang tumong sa pagsimba, kining gitawag na to the object or the purpose of worship. Why we need to worship God? Why I need to worship God? Nganong kinahanglanon man nga musimba ta? Nganong kinahanglanon man nga musimba ko? Nganong kinahanglanon man nga musimba ka? The object or the purpose, the object of worship. Kung atong tan-aon, ang pagsimba, gitawag ni siya o nagpasabot ni siya sa pagdirekta sentro sa atong mga kasing-kasing. Kung doon na kay ginatawag, gimahal sa kinabuhi. Like for example, your wife or your husband or your father or your mother or any relatives nga you, that's very close to you, gitawag ni nato siya og mangita kag panahon to spend time with them. To spend time with your wife. To spend time with your husband. To spend time with your father, your mother, and even your relatives. Nganong kinahanglan nun nga mustantag time ug oras nga ato silang ikahinabi, ato silang ikahalubilo, ato silang ikahimamat, ato silang ikauban because you have a relationship. Sa inyong pagkakaliwat, sa inyong pagkaigagaw, sa inyong pagkaparente, sa inyong pagka-membros o sa kapamilya. Likewise, sa samang paagi diri usab sa atong pagtuon sa Ebanghelyo, karong hapuna mga igana, ang kinabuhi din sa pagsimba doon natay object. Ang husto nga tumong, ang husto nga ginatawag nato purpose, tumong, object sa atong pagsimba, matod pa diri, busa, ingon siya diri, busa karun daghang tao ang nagsimba sa mga dili matuod nga Diyos. Sa Korea, doon na sila gitawag dito mga old ancestors nila, magsimba na sa ginatawag punuan sa kahoy. They worship trees. Musimba sila kahoy. Because some of their old ancestors believe that there is God behind these trees. Danay mga tao sa Korea sa una nga nagtuo sila nga doon na Diyos nga nagpaliw nining kahoy. And some of them believe that there is God behind mountains. And that is why muhapa sila sa tiilan sa bukid, hawa na nila, patago na nila, limpyuhan na nila, ug magluhod sila dito, ug magistorya sila sa tiilan sa bukid because they believe that there is God behind mountain. And some of them also, dito sa kilid, sa tubig, or sa busay, maghimo sila ditong altar, diin sila magluhod, o mag-offer, o mga halad, o unya magsimba sila, because they believe there is God behind this water. Now, atong tanawon diri, ang pagsimba, nagpasabot sa, ang pagsimba, gitawag ni siya, karon daghang mga tao ang nagsimba sa mga dili matuod nga Dios nga hinimo sa walay kinabuhi nga kahoy ug bato. In a modern time, daghang mga tao nga dili gyud nagsimba sa matuod nga Dios. They believe that they can worship God through these images. They believe that they can worship God through this structure, through this gitawag nato na siya og statua. But this is a deception of our mind. This is the deception sa yawa sa atong tagsa-tagsa kauna-huna because God is very strict God. And Diyos na ito kung atong tanawon sa Old Testament during sa time ni Moses, particularly in the book of Exodus, pertika siluso ang Diyos. Estricto kayo ang Diyos. Ugmatod padre, mga tao nga nagsimba sa dili matuod nga Diyos, nga hinimok sa walay kinabuhi nga kahoy ug bato. Ato mabasa dito sa Exodus, dunay mga tao dito nga nagputol silag kahoy niya, naghimo silag mga images. Unya ang part ato nga kahoy ilang gisugnod, ang uban ato ilang gigamit sa ilang material sa ilang balay. So ang sumpay aning kahoy gihimo nilang mga images. That is written in the Bible kung atong tan-aon tukion ang balaang kasulatan. And after that nahimo nila ilang giludhan o ilang giampuan. That is the part sa Old Testament. Nagsimba usab sila sa kalibutan ng mga idolo sama sa mga kwarta. And some of the people today, wala na sila panahon sa pag-spend of time para sa pagsimba, sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo because their time, ang ilang panahon, ang ilang oras, gikawat na diha sa pagpangita o kwarta, pagpaningkamot, pagpatigayon o pangnegosyo. O para kanila ang kwarta mao ang ilang Diyos. Gidulo nila sama ang kwarta, ang gahom. Some people also nagdagukod sila may tungod sa ginatawag power and authority. Ang uban usab, nangandoy sila nga makabaton sila talagsaong kaalam kabahin sa teknolohiya, sa sensya o sa mga innovation o sa mga butang sa kalibutan. Apan kining mga butanga maoy mga bahin lamang sa gitawag na tog kalalangan sa Diyos, sa pagmugna sa Diyos. Unsa gyud ay ang atong tumong diha sa atong pagsimba. Buino atong basahon diha sa Revelation pinadayag 4:8, chapter 4 verse 11 ang musunod. Atong basahon.
1: 11:8
3: lagi. Pinadayag 4:8.
1: Ang tagsa-tagsa may unom kapako ug nalukop sila sa mga mata sulod o gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit adlaw o gabi. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang kaniadto ang karon ug ang umaani.
3: So di pakita diha unsa ang gitawag na tog object sa ilang pagsimba. Unsa ang ilahang posture sa ilang pagsimba? Ato sang basahon sa kapitulo 4 bersikulo 11 sa mao gihapon nga libro sa pinadayag.
1: Ikaw ang among Ginoo og Dios, takos ikaw nga modawat sa pagpasidungog, pagtahod ug gahom. Kay gimugna mo ang tanang mga butang, gibuhat mo sila sumala sa imong kabubuton.
3: Amen. So nagapakita o nagapasabot kini sa tinud-anay nga kahulugan diha sa ginatawag na to Diyos nun, balaan nun, spirituhan nun, o langit nun, o nakapahimot sa Ginoo nga aspeto diha sa pagsimba. Ato sa mabasa sa Kapitulo 5, versikulo 9.
1: Nag-awit sila o bagong awit, takos ka sa pagkuha sa nilukot nga basahon o sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka o pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang kaalang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan o kanasuran.
3: Amen. So siya ang may katungod, siya ang may authority sa pagtangtang sa tabon sa silyo. Nga atong mabasa diya sa pinadayag. Buhin na atong basahon sa versikulo 12 ngadto sa versikulo 13. Duha ka verse.
2: O nag-awit sila sa makusog ang ating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom sa bahandi sa kaalam ug sa kakusog sa dungog sa himaya ug sa pagdaig ug dungog ko ang tanang winuhat dito sa langit, dinhi sa yuta o sa ilalom sa yuta o sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan o nag-awit sila nga nag-ingon. Alang kaniya nga naglingkod sa trono o alang sa nating karnero ang pagdaig, dungog o himaya o gahom hangtod sa kahangturan.
3: Amen. So itong makita kinsa ang sentro sa maong mga gimbuhaton diya sa pagdaig, diya sa pagsimba, diya sa pagpasidungog, diba? Ang atong Ginoong Hesukristo gipasabot diya sa maong teksto, sa maong bersikulo, diya sa pinadayag. Kung atong tanong sa kalibutan kung panahon sa mga sugarol, sa dihang makaigo na makasyapol na pag-ayos si Ugis, siyakit na yung mga tao, alapayit yun Ugis. Manglukso pa ang uban ng patad, ang uban magwarawara pa sa ilang mga sanina, ang uban mo siyagit o kusog gayo. Unsa may tawag ana, paghatag o pasidungog. Kinsa ilang pasidunggan, ang ilang manok. Ang uban usab sa panahon sa duwa sa boxing or sa kunti sa boxing sa dihang nakaigo na si Manny Pacquiao sa iyang kontra, naglukso-lukso ang mga tao, labi nagnakataya sila, alam, paitude money, yung sa may tawagan na, nagpasidungog ka sa ngalan sa usa ka boksingero. ug sa dihang ang imong anak nga apil sa lumba sa dagan ug naa ka sa kilid, siya nay naguna ug gigukod siya duol na kaayo ang kaalaban, hapit na siya mapsi, musinggit kag maayo, paanat yun, padayon yun. Usa na siya kapaghatag og appreciation o pagpasidungog sa imong anak aron siya mopadayon og madasigon sa iyang pagdagan. Labi na gyud og usa ka imong nakita nga imong anak usa ka singer, sikat na kaayo ang imong anak og maapil siya mga kuntis, mo siyagit ang inahan sa iyang kalipay. Dini tungura atong nasabdan unsa ang essence, unsa di ay kamahinungdanon, unsa di ang aspito nining pagsimba. Diyos siya nga nagbuhat kanimo. Wala kay kaisa imong kamot. Wagi ka pakpak ang imong kamot sa pagpasidungog kaniya. Nga hangtod karon buhi pa ka karong orasa. Next atong tanawon diri. Ang unang butang atong isgutan about sa life in worship, number one, the object of worship ang tumong sa atong pagsimba. Kabalo ka kinsa imong giadresan. Kabalo ka kinsa imong gipahinungdan. Kabalo ka kinsa ang imong target o tumong nganong nagsimba ka. Dili ang imong idolatry, dili ang imong kaugalingon, dili ang imong organisasyon, kundili ang Ginoo nga nagbuhat kanimo. So sa ikaduhang butang atong isgutan, kining gitawag ang husto nga kinaya sa pagsimba or the right attitude of worship. So doon na dito ginatawag insakto o tama, dapat nga atong buhaton diha sa atong pagsimba, right attitude of worship. Sa may buti pasabot ini pastor, right attitude of worship o ang husto nga kinaya diha sa pagsimba. Tungod kay ang pagsimba dili siya ordinaryo. Worship is not just an ordinary activity. Worship is not just an ordinary ceremony. It's not just an only a ordinary program. Dili lang siya programa, dili siya ceremonias. It is the act of our spirit guided by the Holy Spirit with the strong power from the Word of God. Kung ikaw ana sa Espiritu o ang imong kinabuhi gigiyahan sa Espiritu Santo uban ang gahom sa pulong sa Dios, ang imong kasing-kasing ganahan kaayo gayud nga magsimba. So unsa man ang attitude, right attitude, unsa man kini husto nga klase nga kinaiya diha sa tong pagsimba sa Dios. Ang pagsimba nagpasabot sa pagdeklara o pagdirekta sentro sa atong mga kasing-kasing. So nagpasabot kini nga ang pagsimba is a spirit to spirit direct spiritual communication. Usbon ko ang pagsimba usa ni siya ka spirit to spirit direct spiritual communication. Buti pasabot niya na do na kay spiritual communication, do na kay spiritual access gikan sa imong espiritu ngadto sa espiritu sa Dios. And during sa time nga nagsimba ka, the inner person which is your spirit and the divine spirit of God joined together, naghiusa sila ug ang Holy Spirit nagkupot sa imong espiritu pinaagi sa pulong sa Dios, and you can feel the presence of God diha sa imong pagsimba. Mao nang gitawag nato og direkta sa atong mga kasing-kasing, because you cannot worship God by your mind, by your own knowledge. You cannot worship God pinagi sa imong una-una. You cannot worship God by your knowledge. Kay unsa may tawag anak kung nagsimba ka sa Dios imong una-una? Carnal worship. Unsa man butsat-butan ng carnal worship, pastor? Tinawhanon. O gitawag na sa biblikanhon nga termino, mao nang gitawag na tog hypocrite worship. Naara kutob sa imong alimpatakan, naara kutob sa imong nahuna, naara kutob sa imong kaisipan. Wala ka datum, wala ka abot sa imong kinauyukan nga bahin sa imong kalag, sa imong kasing-kasing ug sa imong espiritu. And that is why ang husto nga attitude sa worship, it should be direct from your spirit to the spirit of God. That is spiritual, divine communication between your spirit and the spirit of God. Ngadto sa Dios diha sa kabalaan og pagka sentro panalanginan sa Dios kadtong nagtanyag og tinuod nga pagsimba. God is going to bless those who offer a right kind of worship. God blessed those who offer true worship. Ato mabasa sa John 4:20 verse 24.
1: Ang among mga katigulangan nga sa Marianho nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ang Dios. Sa Jesus mingon kaniya, "Babay, tuhoi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan dinhi ba ining bukira o sa Jerusalem. Kamong mga Samaryanhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon nga karon ani ana nga ang matuod nga magsimba diha sa amahan ug sa espiritu sa kamatuoran. Mao kini ang mga nagsimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran."
3: Yes, that's true. Kung atong tan-aon ang John 4:2024, Jesus demonstrate niya unsa ang tinuod nga klase nga pagsimba. Tungod kay ang mga Samaritanhon or Samaritan, gitawag ni sila og mga tawo nga walay labot sa balaod, ang ilang pagsimba dito sa bato, dito sa adlaw, dito sa mga bukid ug sa mga kahoyan, gitawag ni nato sa atong termino karon og traditional kind of worship. Unsa may but pasabot ang traditional kind of worship, Pastor Aljon? Buti pasabot na mana nato sa atong mga ninuno, sa atong mga great great great ancestors. Mo nang giingon nato, "Mao man ni akong namat-an, Pastor. Mao man ni ang akong namat-an og kahayag, ingon ani naman ang akong mga katigulangan sa una. Mao ni babay sa Marianhon siya, ang iyang namat-an og kahayag sa kalibutan nga ang iyang mga ninuno moadto sa bukid, magluhod, magampo sa yuta, sa bato, sa bukid ug sa adlaw." Apan si Jesus Christ mingon ngadto sa babay, "Babay, sultihan ko ikaw, ang panahon ug ani ana nga ang tinuod nga magsimba sa Dios, magsimba diya sa espiritu sa kamatuoran. Dili na moadto dito sa Jerusalem aron magyukbo, maghalad kada alas 3 sa hapon. Dili na mo ani sa bukid aron magsimba sa bato, sa adlaw, unsa man nga klase nga traditional worship, kundili ang tinuod nga gipangita sa Dios kay ang Dios espiritu man. God is looking to those who really worship Him in spirit and in truth, sa espiritu sa kamatuoran." Unsa may buti pasabot niya na nimo, Pastor? Doon na lagi tayo tulog ka klase nga pagsimba. Doon na tayo ginatawag traditional kind of worship. Doon na sa tayo ginatawag religious kind of worship. Unsa man ang mga Hudyo, gitawag ni Jesus Christ mga religious kind of worship. Muadto gid kadala stress aron ipakita sa mga tao nga Diyos nun sila, balaan sila. Pero ningon si Jesus, ang husto nga klase nga pagsimba, pagsimba diya sa espiritu sa kamatuoran. Unsa tawag ana? Spirit worship. Mauna ang tinuod nga klase nga pagsimba. O katong mabasa sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1-2. Ecclesiastes chapter 5 verse 1-2.
2: "Pagmatngon kon moadto ka sa templo, mas maayo pa ang pag-adto dito aron ka makakat-on kaysa paghalad og mga mananap sama sa gibuhat sa mga buang-buang nga wala masayod unsay husto og unsay sayop. Hunahunaa una sa dili ka pa musulti og ayaw paghimog dinadaling panaad sa Dios. Atua sa langit ang Dios og aniak sa yuta. Busa ayaw pagpatuyang og sulti." Hallelujah.
3: Amen. So mas maayo ang ginatawag na itong pag-adto sa templo, pagsimba, kaysa paghalad. So dili ta pwede magdali-dali sa atong mga ginahuna-huna nga husto sa atong kagulingon, apan sa mata sa Dios sayop. Kay para sa usa ka babay nga Samaryanhon, sakto ang ilang gibuhat kay mao may ilang namatan. Pero ningon si Jesus Christ, "Sultihan kay kaum, miabot ang panahon. Dili na dinhi sa bukid magsimba sa Amahan, dili na po dito sa templo kada alas 3 ang tinuod nga magsimba sa Dios. Kay ang tinuod nga magsimba sa Dios, magsimba sa espiritu sa kamatuoran." Adto ta sa ikatulong part, ang sulod or gitawag ni nato og the content of worship. Adunay daghang mga elemento. There are many elements sa sulod sa pagsimba. Apan atong tutukan ang musunod nga upat ka importanteng elemento. So dunay mga upat ka elemento, ha. Number 1, pagdaig. Number 2, sakripisyo sa pagdaig, pagpahayag, pagpasalamat, paghinulsol, pagampo og pagpamatuod pinaagi sa mga kanta. Atong basahon ang Hebrews chapter 13 verse 15.
4: "Busa, himuunta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan."
3: Amen. Himuunta nga itong mga pagdaig nga ito kang Jesus o gatong himayaon siya pinaagi siya ngalan. So kini word nga pagdaig gitawag ni siya o mura ni siya o insenso sa panahon ni Moses. Sa dihang ila ng pasigaon ang halaran kaya naa sila gisunog, ila na dadayong wisik-wisikan sa insenso o muotbo na galing ng aso, mauna ang maabot dito sa trono sa Dios, malipay mahimuot ang Dios. Apan sa atong panahon, wala na mga halad, mga insenso nga gibuhat sa altar, wala na nato gina-exercise sa under sa gitawag na to grasya. Ngayon pa siya diri, atong makita, sakripisyo sa pagdaig. Doon ay ginatawag na itong sacrificial praise, sacrificial worship. Pagpahayag, atong ipakita, atong ipadungog, atong iekspresar ang atong sulod nun nga mga pagbati, uban ang pagpasalamat, uban ang tinuod nga paghinulsol sa atong mga sala, uban ang kinasingkasing nga mga pagampo, uban ang pagkamatuod pinaagi sa mga Kristuhanong mga alawiton. Mauna nga sa sulod simbahan na agi Kristuhanong alawiton. Ikaduha, upat man ni sila sa context o content sa ato ang gitawag pagsimba, pagampo atong mabasa sa pinadayag 5:8.
4: Sa diyang gikuha niya ang basahon ng upat kanila lang ug ang 24 ka mga pangulo ng luhod sa pagsimba sa karnero. Ang matag-us sa kanila adunay panaksan nga bulawan nga puno sa insenso nga mao ang mga pagampo sa mga katauhan sa Dios. Aduna usay harpa nga matag-us sa kanila nga ilang gipatugtog.
3: Amen. Atong makita, atong masabdan unsang ilang gibuhat atubangan sa hari sa tanang hari ug atong mabasa usab diha sa kapitulo 8 bersikulo 3 ngadto sa 4.
1: Laing anghel nga may dalang bulawan sa dalan sa insenso ug miabot ug mibarog ato sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siya daghang insenso aron idugang sa mga pagampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihala didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso nga sa sinunog nga insenso uban sa mga pagampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios.
3: Amen. So kini ang bulawan nga mga panaksan nga puno sa mga insenso nga nagpahayag sa pagpasalamat, nagpakita sa tinud-anal nga tinug-anay nga pagkumbisal ngadto sa Dios, pagpangamuyog mga pagampo sa kinasingkasing og pagpataliwala pinaagi sa pulong sa Dios. Wow, pagkanindot nini nga klase nga atong gipasabot karong hapon na may tungod sa pagsimba. Ug ang ikatulo, kasulatan or word o gitawag na to ni o pulong sa Dios. Salmo 78 bersikulo 1.
2: Pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan, patalinghugi ang isulti ko kaninyo.
3: Amen. Pamati o patalinghugi ang akong gisulti pulong sa Ginoo. Mao nandunay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nehemias 8:5-9.
1: Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at ubangan sa tanang mga tao. Diha sa ubos niya o sa pag-abli nga niini nang nalindog ang tanan o gidaig ni Esdras ang Ginoo nga gamhanang Dios o ang katawhan mitubag. Amen. Amen. Uban ang pagpataas sa ilang mga kamot unya mihapa sila o gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mitabang sa pagpasabot ang sa katawhan bahin sa balaod ang mga leveta nga sila si Hisua, si Bani, si Seribias, si Hamin, si Akub, si Sabitay, si Hudias, si Maasis, si Kileta, si Asarias, si Husabad, si Hanan o si Pilasyas. Gihimo nila kini samtang ang mga tao nagpabilin sa ilang gibarugan. Mihatag sila binaga nga hubad sa balaod sa Dios. Gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot. Nang hilak ang mga katawhan nga nakabati niini sa balaod, busa sinihimiyas nga maoy gobernador, si Esdras nga pari ug batid sa balaod ug ang mga levita nga nagtudlo sa mga tao miingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios, ayaw kamo pagsubo o paghilak.
3: Amen. Usa kini ka pagpaminaw, pag-ayo sa pulong sa Dios, sa pagpamatuod sa atong kaandam sa pagsunod sa Ginoo. Ato sang basahon sa panultihon 3:9 ngadto sa 10.
2: Proverbs. pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya og labing maayong abot sa imong yuta. Kun buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong kamalig og manubra ang imong bino.
3: Amen. Ato sa mabasa usab sa Matthew 6:21.
4: Kay hain gani ang inyong bahandi ato usab didto ang inyong kasing-kasing.
3: Amen. Malakay 3:10-12 atong basahon.
5: Karon agahaton ko kamo nga sulayan ninyo ako. Mingon ang Ginoo nga makakagahong. Dadanin ninyo ang tibok ninyo ikapulo sa bodega sa templo. Aron adunay pagkaon diha sa akong templo. Kun himuon ninyo kini, padad-an kamo og ulan og hatagan og naghinubrang panalangin. Dili ko itugutan nga kaunon sa peste ang inyong mga pananom o ang inyong mga ubas, dili mga larag, niingon ang Ginoo nga makagagahom.

o kasulatan o paghalad. Atoy doko tungulo magampo ta para sa mensahe. Kanimo Dios nga labing gamhanan mapasalamaton kami sa laing malampuson sa pagpadayag sa ebanghelyo karong hapuna nga may kalabutan may tungod sa life in worship. Salamat nga imo kaming gipahinumduman. What is the object of worship? What is the right attitude of worship? And what is the content of worship? So among nasabtan Ginoo nga naa diha ang praise, prayer ug ang scripture, ang word of God ug ang offering. So salamat nga imo kaming gipahinumduman sa maong mga mensahe. Kining tanan mo gitugyan giampo gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Gikan usab ni Evangelist Melvin Hubisano Galliardo. Amen. Praise God. Hallelujah. O gikan usab ni Evangelist Abril Cabase. Moragto agoro ni siya karon sa barangay uno. Happy birthday, Pastora Rinalyn Balara from Carmen, Cebu. O si Mama Regina Mendoza Ramonida. Many more birthdays to come from Evangelist Abril Cabase. Nara de Diaz de Rica. Uba na mo sa studio. Okay, dagan salamat sa inyong makananayong pagpaminaw sa atong programa. Wala na tay igong oras og panahon. Uban gihapon ninyong ubos nga lagad. Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano, ang gahom sa atong Dios. Manalipod kanunay kaninyo uban ang gugma ni Kristo og ang pakigdait sa balaang espiritu. Sa gihapon sa kanunay, kami magaingon kaninyo, masayod kamo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maing luwas nga gabi, mga higala.

Standard Time, 30 minutes past the hour of 6 o'clock, the Remix Sunday! Basaga, oi! Hello guys, my name is DJ Ranz at Dutalas Nuwebe sa kagabion. Butangi! I mean, ubani! Ubani, bitaw ko guys. At Dutalas Nuwebe sa kagabion, ubanita sa tuwang Remix Sunday. Karoon nga mga oras sa hantod sa alas 9, tulog oras sa tuwang pag-sayo-sayo pag... Ang sama na sa inyong buhat diha pagtungga-tungga. Ay, kumusta mo ni Alason Visayas in the Mindanao? Welcome, Alason, no? Diri sa itong program karoon, The Remix Sunday. And of course, this program is brought to you by Amigos Clinic Herbal Coffee Mix and also Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. May sa katong ganahan, diya mo sponsor sa itong program. Welcome, lagi kayo mo diri ng Dapita. Doon lang sa Israel's PM, no? O ato rin sa butan ka ay moto atong i-promote diri ang iyo ang mga negosyo. O again ha, sa katong ganahan di ha, kato lang willing ha, katong wak mo pugos. Ato i-promote diri. Shoutout niya sa tanan nga nagkakuan, hawak mo ang beat ni Israel's, please play, salamat, okay. Karong wana, tambok ha, hindi tapangan. Salamat kayo naman sa pagtanaw ha, atong i-play rong tiyon ha. O, man akong yoyo diri. Oh, hawak mo ang beat. Beat ang butilya ba? Live ladies runs, live na live di karon ha. Sayo ani Ma'am Evangelina Hernan Marasal, good evening ladies runs. Shout out sa family panunsyal of family Hernan Maura ladies runs. Thank you ladies runs. Uy, salamat kay Hernan Marasal de Akronsa. Asa mang karundam. Wala tayo ito ba? Joanne Labangon, good evening ladies runs. Shout out sa kong Papa Piles Labangon nga og Mama Emilia o sa kong anak nga si John Dave Babalibad o James Reed Babalibad nga na sa tuong kukon. That is James Reed, ha? Shout out lang, no, ni Joanne and also ni James Reed. Tambok! Good evening, Israel. Salamat kay Tambok. Ray Isola, Panunsyal. Good evening, Israel. Shout out ko sa umama nga si Damina Panunsyal. Sa kong Estip. Ando ta? Estip. Father nga si Joseph Lebrando. Salamat sa wasa, Israel. Salamat sa kanya pa. Shout out ni Burns. Pariente, parilya, Israel. Pariente. Guapo, Israel. Always ko na minosar The Remix Sunday. Nya happy Sunday, blessed Sunday. Thank you so much sa pariente guapo di Israel. God bless pariente guapo di Israel. Ikaw ang minakaswerte rong adlaw ang gabi una. Birds pariente. Bawala sa stress ang disco sa Beat Radio 98.1 FM Bunal. Yes, salamat kay ni Mada Tambok. Ato ni Bunal, Bunalan diri Tambok. Ato natin kauban diri katong Bunalan. Shout out also ni Ma'am Diana Lynn. Hello! Long time no see. But now sinaw akong agtang. Pariente, shabat ko ni GR Bastatas Malarong nga nagsayo-sayo na siya sa ilhang balay ang gibaklawin ang sound sa Vito Radio 98.1. Oh, always mangina. Salamat kayo na muna, Sir Kuan. Nawa man ako ang... Salamat kayo, Sir GR Bastatas Malarong sa pagkiki. Ay, dakarang mga oras ha. Blessed Sunday, these runs. Evening. Salamat kayo, Ma'am Diana Lynn. Dion, good evening, these runs. Guapa. Guapa ka karan. Hello, ma'am. Maguapa na siya, Dani. Kaon, walang danto sa imo live. Giconnect sa Bluetooth. Akong ipuliman. Oy, thank you so much. Tambok. And also, Melvin Bidaray, these runs. Shout out ko sa Bidaray family, Consenting family, watching live from CTO to live. Kalatraba ni Klaus Occidental. Salamat sa lumasa, these runs. Dion Sergio Albastatas, Malarong, good evening, these runs. Shout out ko sa Hoyuan Manoy Shari Malerong na Minarondia sa Punta. Ug shout out ko ni Birds Parilla. Pariente guapo ni Israel, sa rekos kong song, hawak mo ang beat o dayang-dayang touch by touch. Thank you ni Israel, guapo. And shout out ko ninyo tanan ni Prilin Butor Lombab. Nya, hawak mo ang play. Hawak mo. Hawak mo ang beat ni Israel, sa play kay ako ni Full William D. Lama ni Israel. Shout out ko sa Catmorn Breeze Star Beach. Naka-tired, oy. Sana oil. Carl Tobiano, shout out ni Israel from Bayawan City ni Gross. Thank you, Israels. Oh, salamat kayo naman. Remark Hernan, good evening, Israels. Shout out sa akong family Hernan nga mga gwapong og family panunsyal. Mga gwapo kini mga Hernan. Angel Rian, good evening, Israels. Shout out happy Sunday. Shout out sa Dayaw, Hulungan ni Gross. Oriental sa akong mama at sila sa doon. Ako kamaguwang Manoy Lining, Dudong Joseph. O sa kausakan ako inaanak.
Inday-tenten sa kapares Ricky Rapanes from Anshiri Lakadman from Naga, Cebu. Salamat kay Ayodis Rans. You're welcome. As always, nasa katumang nag-share niya. Salamat kayo na marami. Bulahan. Katong wala. Oh, panayon. Mira, panay na sa program karon The Remix Sunday. I'm until 9, ha? Oh, ay, magbiyan niya. Mamaya ay kayo magkwanda. Inyo ang uyab, yung ibiyaan. Apinon pa ko ninyo. Paranday!

Jonas Bossy, Hour of Six O'Clock, The Living Sunday. Uy, managplay ang hawak mo ang beat, ha? Kasi maningil na po muna. Na po yung maningil niya. Ako man ayun po, palit-lit. Uy, shout out ka sa mga viewers na sa nagtanaw ka rin. Naging salamat. Welcome to the program. Magkatong bag-o pa lang kita. Shout out yan, Angel Rian. Good evening, Israels. Happy Sunday. Shout out ko sa Dayaw. Gihulungan across sa Oriental sa Mama Torsila. Amane, salamat kayo. Shout out din ni Mimi and Yara. Shout out, good evening, Israels. Shout out ko sa Tanan Taga Sintiu. Hag on, Barangay Dolores, Kilatrawa. O sa hawang bayan ng Alamino ni mo DJ. Sa akong bayan ng Alamino ni mo DJ nga si Roni. O sa Tanan Lang na Minaw karoon ni mo DJ. Salamat sa Masa Israels. You welcome niya. Dayon, pa-play ko ni Israels. Huwag hawak mo ang beat. Pag imapul iya na da. Jane Clarence, good evening sa nasyarat ko sa Pilipas family ni DJ watching live Barangay Kansi. Salamat sa pasar Israel, shoutout din di ha. Devski Dong, shoutout din Israel sa kuang papa kanag sa naas at tabay pika na si Teopesto Balibat o si John Dave. Okay, salamat kayo na marami no. Yeah, palihog kong share, bisa ka itong mga nakatanaw na di ha. Mga langga, share ko palihog. Katong mga ni-share diha, gwapo ka.

Oye, araw-araw yung buyag-buyag. You shall not confianza. And also, shoutout din ni... okay, salamat kayo. Shoutout yan ni Tata Talski, Monte Calvo, di akaroon sa Barangay 1, Tuburan, Cebu. Salamat kayo na marami. Then also, shoutout din ni Juan. Maribel, ano na sa Labrador. Good afternoon. Good evening ni Mudihan, no? And also, ni Melita Pautan, Jimenez. Asa na, ask lang ko ba na... okay, wala man din si Dini Surulan. Assalamualaikum sekuen. Hi this runs good evening shout ko sa akong pinalanggang families din sa City of Paniagan Barangay Bagumbon San Carlos City ni Cross House dito sa akong Papa Gaspar Mama Costello sa akong mga isoon Cornelio Honey Lord Gerald Wald and also ni Ira Cresiliza Analisa sa akong nga tulog kapagawangkon Clint Cleo Chan Shara Grace o sa akong apod ang partner Gerald Tarsuna o sa akong only sign na Jorens o sa tanan na lang na minori mo sa imong program DJ. Salamat sa akong sa Israels. Dayon, grabe taas ako eh. Hangak man kayo pa eh. Shoutout yan, Emilita Poten Jimenez. Kuan, nalubat daw siya eh. Sige lang gun. Ishagit boss, Marcelo Bonito! Ika ni Sherag de la Cruz. Good evening, DJ. Turn to your mga kaubayan. Di mo, DJ, shoutout lang ko sa ako nga manghoy ka nag-birthday karon nga si Pitcha. Pitcha. Ginalin, siya po lumawang Ricaldi. Shoutout po doon siyang bayan na DJ nga nagpatigayon og. Ay naman to. Nagpatigayon og luto ng manok Bisaya. Si John Leo Ricaldi. Shoutout po ko sa iyang bata DJ. Si Princess Liana Siabo Ricaldi. Watching live from Puruk. Ang sisibay barangay bago doon sa Salvador Benedicto ni Gross Occidental. Thank you sa kwan sa Israels. Ishakit na yun. Okay. Shoutout yan ni Ma'am Ethel. Pagkaroon sa Baklay. Hi, Mila. Karoon sa... Apalan to parang sibong ato buutan o gwapa matinabangon ni nga konsihal. Shoutout to niya kons. Apit makap. Good evening, this Ross Idol. Shoutout ko ni Jane. O ni Sita nga lami kaayo ilhang BBQ. Salamat doon. Advertise na si Madam na. Request ko ni Zeranz o Big Bomb. Okay, karantin di on Deep Ski Vlog. Okay. Then also shoutout niya ni ano man to? Dave's Vlog. Shoutout din sa ko ang okay mana. Jane Clarence. Shoutout ko sa Pilipas family. Okay. Sa barangay Kansi. Salamat kayo na marami ha. See you later.

0: 7:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga nga? Imamunching, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua ng usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day ma'am?
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Turn your volume up. And this is
4: DT Radio.
7: You are now tuned.
4: The Remix Sunday.
8: DJ Runs Remix.
9: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be
10: all right, bomba, hey! 17 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Kumusta? Eh, shoutout sa itong mga viewers na nagdano ka ron, 12 live active viewers. Asa na ba itong ubayin, mga bebe? Sabi kina sila, mamiya ay kina sila. Nana kina, sa batasan ninyo, no? Mga babae na ba yung kasagar? Yes, sabi daw, joke na. Eh. Salamat kayo, maayong gabi ninyo tala ni Hashan, Devan, Aliago, Pakoski, Idol, Dizan, kay Gisingot, nako dili, Idol! Oh, salamat kayo. Sex bomb. Good evening, Sarah Shaw from Galatraba, Barangay Hilub, ang sitio Walay Uyab Uyab. Uyab Butar. Jose Alvarez Jr., thank you so much for watching. And also, shout out ni Joan Labangon, makasayong Mansad Meeting, Israel, sa Tanaw, may sa imong live. Ay, salamat kayo na marami. Ayaw po nga nyo ang kuan kay Basin Baka. Sumpayin ninyo. Ay, mo kapugumpugong diya sa iyong gibate. Kasi na ay mo gawa. Jaini Baflo, hey this Rans, good evening. Shout out to Jaini. No, may gabi na badiha. Also, pariyante guwapo this Rans. Nakanan nindot nga tukar ni Sayo na baya si Nanay TC Bastatas Malong. Mama ni GR Malirong. Mau ba? Di pa rin nindot? Grabe na kay Kapons. Pariyante, shout out to badiha. Thank you so much. I know this Rans, good evening. Shout out ko sa Tagamar Mall. I know this Rans. Salamat kayo, Christian Agaboy, Daniel. Pahabol, shoutout nila ni Virginia Verge, kapatan niya Gabay, Bubox, Bonnie Bones, Nguha, Singwa, Merito, Kataraha, Yamarilu, and Kataraha, Roseliusa, Rosalinda, Singwa, Ninita, Ben, Mori, Joseph, Roseliusa, Rosalinda, Singwa, Miramon, Taran, sa sitio Pine Tree, Purog, Manggihatagon, Barangay Punta, San Ramis, Cebu. Salamat sa kapatan ni Israns, niya, Daniel, may gabi ni Israns, Osarang Saha. Lima ato, Rinal! Dabon, good evening din sa mga shout ko sa kumbandang si Johannes Dabon. Usa ko ang mga andang sa region, Renza, Zaira, Payne. O, si Robby, me, o sa na lang Dabon family DJ from Magatubang, daghang salamat din sa Renza. Then also, shout out ni Ramil. Hello, good evening din siya. Shout ko sa kumpapa nga si Romeo Rilianos niya sa sitio Kabugan. Balagay mama, shout out ko sa kontanan taga Kabatugan. Kabugan, I'm sorry. Kabugan, kusog kaayo ka, Guadalupe, Cebu City, salamat sa mga reserans. Idol, kipaningot namin sinayo, dirigi ka ni Ma'am Ethel, pagkaras baklay, hi me. Shout ni Hazel Villanueva, boss, FRM, Bukinon, gika ng Jarek de la Cruz. Bisikasam niya si Jarek, oy. Tagasam niya si Jarek, oy. Request ko ba pa ulala, humana. Big Boom, humana. Devski Dong, salamat kina marami, Devski Dong. Nga dayon si Kwan. Uy, wala tayo tukar. Kausa naman. Hey, Brian, I miss you. Shout out ni... Joanne Labangon. Okay, thank you so much. Sean Deben, maugyap mo. Salamat, kigisingot na kuno siya sinayaw. Oy, Papa Dudot! Pre, maayang gabi na advance. Happy birthday sa akong Papa Wilfredo Hernan. Karong umaabot September 10. Happy birthday! Pagaw naman ko diri. Sinay mo puli diha. Happy birthday, Wilfredo Hernan, and Charles Brasor, and Damang Litson, kay dalaan natong 5 years. Ay, kalame. Dayang-dayang dun, wala taning dayang-dayang. Pasensya kay Benito Eroyla. Benito Eroyla. Oh, wala taning dayang-dayang dun. Salamat kay Rodol, may pagtanaw. Pero also, Chinching Alisna, Lingganay, good evening diha. DJ Shago sa kong family, Lingganay, family Alisna from Chinching Alisna. Salamat sa kwasa DJ. Request ko unang luha, wa na kita. Grabe naging gubaan. Shout out kayo naman ako maisoon sa kalbasaan na doon sa Marilyn na Montara, gikan Joan Labangon and Jean Rie Baring Bunal Joan Runs. Ako ka ng hunat nga amplifier diri. Salamat kay Sir Jean Rie. Oh, panahin na Sir Jean Rie. Programa gimana dan satu ang amigo skinny herbal coffee mix and also sa katong nangitan help pagwapa pa slim yan na wala problema kay nana ang ato ang men health beauty and wellness to run no available lang ato ang diabetic insulin coffee reverse collagen coffee reverse slim and 60 juice and no secret underarm whitening cream sun white protect na apod na niacinamide soap with arbutin sulfur soap na apod and ato also ato ang men toothpaste na apod niya Immaculate of Serum, Glutathione Soap Whitening with Vitamin C, Glutathione Serum, Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Kojic Serum, Vitamin E with Kojic Acid, also itong Glutathione Lotion, Kojic Lotion, and Mana Powder Detergent, no? Available lang sa itong Mana Health Beauty and Wellness to Brian, Glutathione Apple Cider Vinegar, and also Melatonin, Maxiderm, Virusol, and also itong Vitamins for Kids na apod HiQ for Physical Growth and Brain Development. Yan so nga ito ang vitamin C multivites. Yan, mga nito itong mga humot nga sense, no? Napo tayo mga humot nga sense diha, no? Pampahumot sa itong mga silina or kalawasan. Oh, ako kaya, kung amang ipahid sa kuang kuan, kanang dapit sa kuang liogan. Siya naman, no? Pero, Vanna! Mga nito ang pahumot, no? Vanna Valor, Rufo Fuego, Chola Princess, and Chola Bubbly. Oh, mga na itong mga pahumod na kalas sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan na naamay mutang sa second floor area Sigado Arcade Barangay 8 Tuburan na Cebu ang atong Mana Health Beauty and Wellness. Shoutout niya ni Sir Ignacio Andalog Chamante and Ma'am Juna Flor Montesillo Chamante. Yeah, shoutout niya ni Ma'am Berili Gachalian and also ni Ma'am Genesel Talido Dikag ang atong mga guwapa nga mga kuan niya tendera, no? J.R. Malunog Dico, happy birthday ni Arnold Capuyan di Israel. Oy! Arnold! Pagkana ako di Arnold. Shoutout daw from Bacolod, gikan ni James Mides, no? Shoutout tanan dia sa Bacolod City. Salamat kayo na marami. Ngayon ito oras ka sa 7:24 para ito sa ito on The Remix Sunday. Again, my name is Dean Salas. Ito mga wapakay bawin, ha? Oo. Para ito sa ito.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Oh.

7 Standard Time, 32 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. May hapon. May gabi yung talaga niya. Sa katong nga mga niapas pa. Welcome din sa itong program karong The Remix Sunday. Shout out yan ni James Mundihar na karon sa Apalan, Tuburan, Bagasawi, Tuburan, Cebu. Shout out yan ni Melita. Wow, kanay sa imuhang disco. Nakasayaw, should me, I. Okay, thank you din Mundihar James again. Ay, good na pre ang ako, adi ay. Yoy. Hi, this is Rans. Good evening. Shout out to my Ethel Grace Cavan. Yeah, karong pitsuggest po na magkuyog-kuyog na diya karon sa ilakang Silver Frido Hernan. Ngaon na nga ito, kinasal. Naro may inasal ko, no? Anak si Pare Dudon. Again, advance happy, happy birthday. Ito rin kantahan si Sir Wilfredo Hernan, no? Happy birthday. Oh, happy to ba ya? Utsa na tarong adlaw, ha? Bunga kay... Ay, shout out sa mga viewers yan. Kalikan ako, shout out ni Frank Flores na karon sa Barangay Carmelo, Tuburan, Cebu. Kapino yung drug moves. Ay. Kauna ay. Shout out, good evening, Ran. So, shout out ako sa Tanang Family Hernan nga at naa sa Taga City, Laboy, Barangay Lalong, Kaladraba, Nig Occidental. Negros na ay. Oh, Especially sa ako ang family, Emia, nga taga City of Tau, Barangay Tapi, Kabangkalan na City. Salamat sa pagpasa ni Israel. You're welcome. Nga shoutout ni Benito, Eroyla Benito. Shoutout na lang ko, Dol, Dai Construction. DYE Construction, Dol. Salamat kayo, ha. Nga shoutout ni Mama Nita Valderosa na akaroon sa Canada. Yes, may gabiin yung tarang diya, ma'am, no? Amay buntag or sa ba? Adlawan man siguro sila haron sa Canada. Again, good evening naman diyan, Ma'am Nita. Always yun ang sarakatun interest ng program, no? Bisang naasa na yung nasun. Salamat ka. Ang pindihap ka nunay, Ma'am, ha? Shout out to GR, Malrong, Nisel, Malrong, ni Mama TC, o ni Marvin, Malrong, kika ni Diana Bastatas Batu. James Mide, shout out to all from Bacolod City. Oo, salamat ka naman niya. Dayon, sigot na kayo di Israel. Siyoy. Burn out ba ito? Wap pa takatunga! Si Hisel, taga-Bukinon boss, ako, Mati Davao! Ay, ikaw, taga-Mati Davao, okay! Okay, shoutout mo na, Sir Cherek de la Cruz! Dayon, awa na, ito na, sayo ni Sir G.R. Dino, gisendri ni Ma'am Diana! Grabe, sayo-sayo! Lami ah, parisa ni mo, Sir, okay, ugum kayo! Patay mga iglaw. Ay, panay tayo, The Remix Sunday, 36 minutes past the hour, 7 o'clock.

0: Good evening. It's now 7:45 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar og acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganigot ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
2: Na, asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Ang discarding business, ana.
8: Rexino Forte!
7: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
8: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: Rexino Forte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas ba na sa upat?
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Turn your volume up.
13: And this is...
14: ET Radio.
15: You are now tuned.
16: The Remix Sunday.
17: DJ Vance live on the mix.

Yes, time check guys, ada Shelty Quarantine Out soon na. Timing ka ayo. Pa. Shout out to DJ Friends Kahuwailan. Good evening muda, pre, maing gabi na muda. Good evening, doll, ya, doll, sa tanayin na baka pa. Shout out from San Carlos, Citrin Gross, Occidental DJ, o sa Siligan, Silingan ako nga naminaw, doll. Okay, salamat yung tanan niya, doll, no, maayang gabi, tanan niya. Wala pa rin kasi mga nga silingan nga nagpalanog niya karoon. Thank you so much, also Mercy Lou, magbabalaod. Then, si Juan, sayawi din siya yung ganina na kong sinayo, Diana. Nagko na kayo kong singot. Yan, lumakang siya o din siya sa kong pagkuman ko ng disras nga pating kaayo nga si Patrick James nga na kasi sayo sa mga nga mga tukar din siya. Mo ang pating kay ang imuhang magipangalan kay Patrick man po. Joke lang. Pero ay, maayang pagsayo-sayo diha ni Kuain, Patrick James. No, ni sayo-sayo sa mga tukar. Salamat kay yung mami yan mula lumakang. No, sa imuhang pagpaminaw diha, mama. Pero salamat niya. Siya kote sa imuhang papa, no? Si Kuain, asa naman to? Jimmy Lumakang. Siya ko sa mga papa, Jimmy Lumakang di Israel. Nga naminaw ni Madrid sa barangay Himama City, Uwangan 2. Nga nagsayo-sayo sa imuhang nindot ng mga tukar di Israel. Salamat sa kubasa sa'yo. Welcome. Then also shout out ni Ari ni Don, Jake Monihar, live ni Don, live na live Don, salamat kay Don. Si Hesel, okay, salamat kay Ari na Hesel. Then Ricky, Esola Breda Panonshal, good evening ni Israel Shal ko sa family Panonshal. Og family Agravanti, family Hernan, og family Bredio, shout out sa ko sa kong mga magulang Harleen Panonshal, Hasmin Hernan na Panonshal, Roy Panonshal, Ray Panonshal. Og tulong ako kamang Hod Shulay Panonshal, og Roxanne. Panonshal, og Jason na Panonshal, Dudong Bakang Hernan, og Bailin Hernan, og Marasal Hernan, karon DJ, salamat sa kumasa from Porok Agbala siyang Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto Negrosa. Okay, thank you so much. Okay, shoutout also ni Divine Masconiana, matiwan maing gabi ni Israel. Siya ako sa among bata din nga nag-birthday karon. Si Kikek Galyad din sa Sadita Hagboy, salamat sa kumasa ni Israel. Uy, happy birthday! Ito mga nag-birthday niya, happy, happy birthday. Oh, kantahan niya tamuray. Oh, tumakas na ito, pangutahan na dire. Ang etayoy mag Yes, atso-atso na. Ay, shout out niya ni Archie Mix Vlog. Ako idol, Dristo Murad, atong vlogger, diha, no, content creator. Shout out, idol, din sarang sa kuang kaubanan, si Sika Drivers. Daghang salamat sa kumasa. You're welcome. Ako kining idol niya, no? While nag-drive o kuan, nag-sideline na ning kuan, eh? No, ako idol niya, karoon sa kuan. Asa na? Asa ka? Dahil, pwede pa rin dahil may kami din sarang sa siya ako din sa sitio, Campo at Bond, Nabulan. Salamat sa kubasa. Uy, nasatagan sa kama yung tanan niya, may gabi. Jesus, panawagan, taniha kay Aaron Makayab ta! Kusa, mag-uyab-uyab na ta. Jose Alvarez Jr. Kisa kway uyab niya. Ang bila po si Kwan. Kawan, ipagsabot, Jose, ha? Ha, Jesus, great ko sa akong, great ko og happy birthday sa akong anak si John Cena. 13th birthday, I love you na. Gagi ka rin sa rin na Jumari Tibo-Tibo. Kukon proper, salamat suba sa rin sa lands. Yes, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa katong mga nag-birthday niya, happy, happy birthday. Nya, nag-kuan na. Dapat may invitation. I-follow up the invitation, aron di magmahay. Di magmahay sa rin sa lands. O, pagkatsu-otso sa so shout out din nag-send naman ng mga puto din sa Iguan din. Ay. O sama na ipasayawan tayo ni o sama. Agad na shout out din ni Mercy Lou magbabalaod. O sa tayo tinapangani mo ma'am kayo ba kuwan. Tayo'y mag Mercedes mo siguro. Barangay Otso ko, idol. Yes, salamat kayo naman na doll. Or G, Max Black. Di akaroon sa barangay 8, Tumburan, Cebu. Ay, patayin tayo. The Remix Sunday, patayin.

maghimoy mo unta tagbid yung mga idol ba nga magulan-ulan na ba kay di ta ka konsirit o oh, di ta ka di ta makakonsirit o oh, di ta makakonsentrate o oh, himo o video kay ulan naman gon kasi mabasa atong siplon o oh,

Dami-dami lang ang binabayad na kami, guys. Ang hayop na yan.

no time 17 minutes past the hour of 8 o'clock. The remix today. Again, my name is Nish Ran. Shout out ni Alice na Rodal. Good evening, Nish. Shout out ko sa Koga Barkada. Di siya nga nag happy, happy, happy. Yung sabi ni happy, happy din eh. Salamat sa wasa ni Jerry Quest Koga. Is miring hoy ni siya. Uy, is miring hoy, is miring hoy. Kuhay na siya. Kaya pihan talaga magkakausaran ha. Ay, dula mo dag trans. Iyoy. Salamat kay Tambok. Oo, may pagtagay-tagay niya. Samta nagdantaw sa toong live. No? Salamat kay internet niya. Sa mga kaubanan niya, Tambok. Salamat kay ng marami. Oo, may gabi ni internet niya. Padayin mo sa inyo hang tagay-tagay niya. Ayop nga maabot, adiri. May gabi ni Sranz Antonia Takasis. Salamat niya mo na, ma'am. Pariente guwapo ni Sranz. Request kong song. Hawak mo ang beat. O dayan, dayan. Touch by touch. Thank you, pariente. Wala taanin touch by touch, pariente, ha. Pasensya kayo. Francis Compass Gungov. Good evening, DJ Idol. Jason Arisna. Good evening, DJ Shako. Sa kawang sa kawang naasa. Ning Ross. Ning Ross daw. Negras. O sa kawang anak. Duha ka buwok, DJ. Great lang ko sa kawang mama. O sa kawang papa, DJ. Sa family. Family, alis daw. Family, lakin yung mga perumi. Family, daya pa. Yara ko sa song, kumusta ka, aking mahawa na kita. Buhatan na nasunod. Naglumo eh. Tarong ang sayaw dal. Shoutout mo na, Butay Lino. Butay Nilo. Tarong ang sayaw dal. Sayaw naman to dal. Bonots ang kapo ni Jose. Salamat o manadol. Salamat kay internet niya sa Balamban Cebu at ni Tambok. So sana buhay ako rin ni Sranz watching from Lanao, Astoria, Cebu. Kumusta naman ang Bansalan doon? Saan yung Bansalan? Huwag ato Bansalan. Eh, salamat kayo naman na Butay Nilo. Mojin ni Basi siya ni Rona Mi o Gami Alice na o ni Jessica o ni Ronnie. Nga Evangeline, may gabi din siya na pamilang ko na permit sa Bragados Kusog Kaimo Radio sa akong tindahan. Nga gamay, salamat sa kumasa din siya eh. Salamat ka ayo. Charlene, tibo-tibo. Shoutout ko ni Greek ko ni Chandy Queen ni Jansino sa kawang nga bana. Jowari, tibo-tibo sa kawang papa kuling Escolastic ko Kuya Raman. Ika ni Charlene, tibo-tibo. Kukun proper, salamat sa kumasa din siya. Ransa. And also, shoutout niya ni Karoy ni Mojin. Magyapon na. Shoutout doon ni Orlan Burlado o ni Gary Burlado o ni Mojin Burlado. Burlado family. Salamat kayo na marami. May gabis na niya, no? May pagpaminaw. Doon, so, pa-request na. O, sa may mga request dito. Jason Rito Blado. O, sa may request doon. Basta na alam doon. Hindi ko ka-promise, no? Parehaning touch by touch. Wala kita ni. Wala tayo 80s, 90s diri doon. Namang kaya na ini, lapos diya ka ng kuwanang budos-budos siguro na. Jonit Albarico, Nisra, shoutout me diri sa Kalatraba. Shoutout ito na niya, ma'am. Kalatraba ni Grasno, Jonit Albarico, and also Jen Jen Roshana. Huhuy! Oy, ma'am, Jen Jen, na ato'y nangita diri nga kuwan, ulit tao. O, di arak yun to sa Negros, dapit, kisay pangana to niya, si... Huwag ko malimot si kuwan, basta nalimot yun. Pastilan. Ganyan din siya ako sa kumbarkada. Din siya nga nag... Amuan na ni. Nahubog na mga kauban akong sayaw na. Yoy. Kalami ba aning kanang... sakto-sakto na no? Kanang sakto na sa gihubgon. Wala tayo dito nakakabati o kapoy. Shoutout ni Michelle Ortiga Rico! Shoutout ni Sir Armand ni ha? Sir Armand, mahusay may gabi naman sir. Ay, parayta, the remix Sunday. Again, my name is Nish Rans.

Standard Time, 30 minutes past the hour of 8 o'clock. 29 minutes. Una man dinidilin ni Tapita. Ay, shout out yan, these runs, pakiplay sa Dubidu. Dubi Dubi by Kukoy. Dubi Dubi? Dubi? Ay, shout out, Ginger Roshana. Natoy, basta kay naatoy, kuhan ka ng asa naman sa itong nilakaw na siguro ito, nangitag uyab. Nangitag chicks. Brothers, alis na din siya, shout ko sa akong uyab, kung nakakaroon sa Mindanao, din shout out po ko sa akong inahang rasa ni Grasa. Sa ako ang papa, shout ako sa family. Alis na og dayap, DJ, salamat sa pupasa, DJ, request ko song Walang Dahilan. Bakit walang dahilan? Hindi nagpapaalam. Ano ba yan? Pero ka na yung mga tukara doon at doon ni Ubapuhon doon. On air ko Ubapuhon na 3 to 5 p.m. At doon na ipapriya inyong mga kasakit. Oh. Alam mo kung sakit-sakit din yun. Okay, mahunong ning tulo sa tong singot. Absent! May gabi ni Israel. Salamat sa Shaggy. Nagtulog din ni Bakon eh. Michelle Ortega Rico! Good evening, Israel. Uy, no, napindot mo rin ng stock na manonin ko ang country. Doll! Shout out ko din sa akong kauban na B.E. Doll. Shout out ko, Papa nga gwapo nga. Sorry? Gwapo na kaayo kay nakatagay. Nag... Lungnik, naapo diri ako ang mama nga nagsugod, nagpamula og aping. Ah, nagsugod, nagpamula ang aping tungod sa kitagay nga di duay. Kitagay po ni mong mama di. Mukhang nakarindot no, kanang relasyon niya nga mag atubang nagtagay. Huwag ganyan problema yun. Impas ang problema, huwag ka mong duha magtagay, bisag way bugas. Oo, oh, di na mo mo kaon, okay. Joke lang. O niya, sa kuwa ka rin doon, nadula o ML, sorry, o oh, DDI. Kaya naman ito si Kuan. Nawa lang ito ang kang Shenzhen. Nakatagay, o, naapo diri ako ang mama nga nasugod og pamulang aping tungo sa kitagay nga duay. Uya, sa kuha diri sa kuang aridol nga dula og ML. Ari. O sa ganing ari sa inyo, ha? Kalibog na kuha diba? Masyama dol kay Dudong Kiket Martin Villar. Salamat dol. Okay, salamat kinabad Jason Redoblado Ripuponio. Mura siya og binayran si Shagit o maiko. Ako na ko, nanigbayad si Michelle kay Kuan. Ano ba na tumugon kay kwartahan man eh. Oo. Oh. Hindi kong pinsaan, oy. Saan ba itong tukad na magbalik? Pero yun yung isra, siya lang ako sa mama nga si Evangeline na Pito si Ladora o ni Jesse Pito si Ladora o ni Eliadora John Ripitos. Karang din isra, salamat sa basa. Gika ni Edsmi Res Eladora. Nga doll, request ko kabukiran by Elias doll. Umana, umana to lang. Salamat kay doll. Nahubog ng kauban ako sa'yo, Dizrans. Okay, tambok. Salamat kayo marami, ha? Sige na, DJ. Bye-bye. Oh, asa na magka-amilita? Ingon de ko nga mo out na ka. What a B.I. Oy, ang nag-share, ha? Gamay na kaayo. Sabaan tamo niya. Pero joke na tanan eh. Mahalang gabi ni Zrans, gika ni Irene Matugas Lusinyara. Ay, naman na ba? Mayang gabi eh. Mayang pag-tanaas ng Facebook Live. Hello, sa oras guys, alas 8.32 na sa kagabihon. Oras na sa mga, kung ano, twerk, ha? O sa ba niya? Ang hapa-hapa. Lukso-lukso, ikit-ikit. O sa ba niya? Without air na lang, transition na ito sa kuhain na mga slow BPM. Maayang pagtanaw yung tanan niya, Ma'am Michelle, no? O sa iyong mga silingan. O ay labot sa Marites. Joke, rabi. Kinsa mo na, nangita na ako ni Zeranz kay kung ako nang idungag.
Dungag-dungag pakawa mo kay kuya. Pagilom na dyan, sir. Pasagkan po rin. Pabay tayo, Dreaming Sunday. My name is Dings Rans.

0: Standard Time, 2 minutes before 9 o'clock. 2 minutos na lang ha, ito na basahin ko, hindi ito mga messages na napilin. Shout ni Ma'am Sarah Mendoza, hello di ha, karon sa Barangay Ituburan. Good evening, this runs og DYPSB, the radio, happy Sunday na itong tanan. Sa kong nanay di ha, sa Ituburan, salamat this runs og basa, God bless. Yan ni Archie Corsia. Archie Corsica.
1: Punga.
0: Pasyarap Dol Advance, Happy Fiesta, Luoy na Buhol, September 7 to 8, no? Okay, salamat kay Aig, mga gabi, ito nandiyan, Archie Corsiaga. Yeah, di sa lahat, ayun, shoutout ko sa akong papa, Jose Libby Ripoponio Dol, o ni Mama Marina nga namula na sa Gitagay nga Tanduay. Ako po, Miko, nga gadula, o ML sa nga Saba, kayo nga si Dong Kit Martin Villar, hahaha. Okay, thank you so much. Then also, Kuya Juan Samartes na naarabay na gandere. Wow. Yeah, birahin na dam. I like to. Agad na shoutout ni Ma'am Michelle Ortiga Rico. Nag-dilato siya gitan kay natug na biyahang anak niya. O, biyahang banana. Basta kita na po siya gitan na ni Ugma. Good evening, Isra. Shout ko sa kong mama nga si Evangeline Pitos. Good evening, Isra. Sa kong mama Pitos. Evangeline Pitos, Edsmi Renz Iladorra, Shella May Pitos Iladorra, Masayon Irene Iladorra, Shirilin Iladorra, Jamar P. Iladorra, Lardine Iladorra, Chisi Pitos Iladorra, Kanandi Isra. Salamat sa kubasa. You're welcome. Wala tayong oras, guys. Salamat kayo sa pagpaminaw noon son Bisayas and Nabindraw.

0: 9:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ang

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakop na mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 PM.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

0: 11:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitan kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Meaty Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
6: Mauna, kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Meaty Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And it's starting bisnak, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexino Forte!
9: Unang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
14: Start your day on a fantastic note.

0: Kahapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligon sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
1: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: Bliss for life.
3: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
4: Dogdreds Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Oh.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Meaty Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Meaty Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexilo Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte.
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte.
8: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte.
7: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte.
7: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte.
7: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte.
8: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: namos, maoy perming sodan.
1: 98.1 BT Radio.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
4: Ako nga tawo nga goiter. Ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya kay tinuod magid kya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikap niya sa tunnel, wala naman kundi kanya niya pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
3: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
5: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Gidumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Sa panahon karon, naanda na pero may digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Mm, Monching.
4: Oh, Monching yung mga. Yung mamansin, nintangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang saan na siya katinood?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi una kapuyon, day ka?
5: Oo, oh, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
5: Okay na.
4: Ah, sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am, Monching?
5: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Das bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, lysine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: O

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Jameson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo niya. Diyan siya reklamo, sakit yung kalawasa. Kuan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto siya lah. Minuto ko, kuan yung kaplaso. Salamat siya kung ako. Kaling herbal oil. Ay, matay si Tibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500. Ang DTX 500 at tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugan, napaso sa heat gun, iyang yaplasan sa said liniment oil o dali rakini nga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita niya nga akong bukton sa heat gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
4: Ang paso kung burns, makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag-said liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgul. Kasagaran, mapaso ka, mungulgul gi siya, muburot. Kumbag siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
4: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
3: Living Testimonies.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana.
8: Rexido Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugat.
8: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
8: Rexido Forte!
7: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Miti Radio, 98.1 FM.
3: 98.1 FM.
12: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayarkof, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kugihan ba?
6: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: mabalik sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntang pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Mao kining klase sa Sed Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, kiinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Ha? Kuya,
10: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
10: Pwede. Ay, di kayo inday. Kay ang Lolo Masang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-low sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
10: Ma, asa naman ka?
9: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
2: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Vitron. Subok na.
12: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
11: Vitron. Subok na.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And it's starting bisdak, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexino Forte!
9: Unang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: BT Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
14: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga Igsoon, mga Igadlaw, welcome sa ato ang 5 minutos ng tulumanon. Hatod kini ka nato sa mga kabubuto sa SED Marketing. Ang tighimo, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga mapalit nato sa mga butika nga makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang igsuon, ang atong mga kapsula, dili na ito pagkalimtan. Mao kini ang mga klase sa mga kapsula mga igalang igsuon, nga doon na yung mga maayong nga ikatanyag sa lawas, no? Kini nga itong SED Panyawan Coffee Mix, ang ito ang SED Liniment Oil, mao kini siya ang mga produkto nga napamatudaan gayud nga doon ay mga ikatanyag nga kayuhan sa lawas. Una kita sa ito ang mga kapsula. Ayaw kalimti ang mga capsule sa ito ang SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Mga capsule nga angayan natong pagkapilian kung unsa man gali ang mga problema nato sa itong mga kalawasan. Okay ni siya ang mualibyo sa mga balatian. And of course, kung maghisgot kita o klase sa mga capsule nga adunay mga pagmatuod, tinuod gayon mga igalang igsoon ang mga testators nato na kasinati gayon sa kaayuhan sa kalawasan. Dili susan sama ng uban mga igalang igsoon nga madungog ni mo sa radyo, makita ni mo sa TV nga ang mga testator murag scripted ra kayo. Kini nga tuwa mga igalang igsoon, tinuod gayon nga doon nagyoy pagtabang sa lawas. Bueno, ang atong mga kapsula, again, dili kalimtan, SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Ugalang usab sa haplas mga igalang igsoon ang SED Liniment Oil, mao kali siya ang haplas nga tinuod gayon nga doon ay maayong resulta sa atong lawas gumikin kay adunay kini siya ikatanyag nga sobrang init og sobrang kahalang nga tinuod gayon nga mas makatabang gumikan kay kini siya dili ni siya pareha sa nang ubang nga mga oil or mga haplas nga inig haplas nimo mag-green ka ng imong puti nga sinina og usab pagkaugma bisan pagmaugma ana sticky gyapon og murag oily ka ng imong panit. Kani nga tong SED Panyawan or SED Liniment Oil inig haplas nimo ni mga higala igsoon pagkaugma makita dayon nimo mabati no or dili gali pagkaugma pagkataon-taon lang gikan sa pagpahid nimo murag mapapas ang oil kini gumikan kay musulod kini sa atong mga kapalitan no pinaagi sa to ang mga skin pores mo na siya nindot nining atong SED Liniment Oil. Bueno mga higala igsoon karong adlaw hisgutan po nato kini atong kape nga makatabang ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix o sa kamatang sa kape mga igalang igsoon nga ginamahan sa SED Marketing at di na pamatudaan kini siya na aduna kini siya paghatag nga kaayuhan alang sa atong immune system alang sa atong mga kaigsoon na nato na karoon nga aduna yung mga ubos ng mga immune system kung ikaw magkakumpiyansa like mataligsikan ng kagamay mahago lang kagamay pagkataon-taon hilanta na dayon ka nadala na kay sipon or baka mga igalang igsoon kung usasin mong mga kauban sa trabaho giubo. And then pag human na nakaduol ka, sure yun na mga igalang igsoon nga mataptan pud kagihapon anang ginatawag nga ubo. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix mga igalang igsoon na doon na ganyan siya pagtabang sa pagpakusog sa itong immune system. Kini gumikan sa mga sangkap nga naa sa ato ang kape, ang panyawan nga tanom, ang mangosteen, ang purple corn o usab cinnamon. Kini nga mga sangkap mga igalang igsoon sa SED Panyawan Coffee Mix na pamatundaan kini siya nga makatabang di ay sa pagpakusog sa depensa nato sa itong kalawasan. Kini nga itong SED Panyawan Plus, makatabang kini sa pagpahimsog, pagpakusog, pagpalig-on sa ito ang immune system. Kini nga itong immune system, mga igalang igsoon mo, kini depensa nato sa lawas. Nga kung masudlan magali kitag virus, no, mapatay na yun. No? Timali ka nun ay mga igalang igsoon nga kining immune system, ang ayan po kini nato ni nga tagaag pagtagad. Gubikan kay kung kusog kitang immune system, wala tayong problema nga mataptan kitag mga balatian. Unang ko ikaw, gusto kang magkape, dinhi na kita sa kape nga mas makatabang sa itong kalawasan. Dili makahatag o hyperacidity, dili makapanerbios, ang bugtong tuyong tumong, maulamang ang pagtabang nga mapahimsog ka ng imong lawas. Makapakusog pa ka na sa immune system. SED Panyawan Coffee Mix.

0: Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa Marikina at Batangas ngayong araw para dumalo sa mga mahalagang aktibidad.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi dahil sa mga ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 43 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Naipamahaging food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng sunod-sunod na kalamidad. Sumampa na sa 3 bilyon.
4: Headlines.
3: Nanatiling good ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources.
4: Headlines.
3: Philippine National Police ginit na ipatutupad ang batas sa lahat ng tapat at profesional.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 7, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mag-inspeksyon sa Solid Waste Management System ng Marikina, Bunong Ejecutivo, pabiyay rin ng Batangas ngayong araw. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Lungsod ng Marikina, ang unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Pakain ng Pangulo na inspeksyonin ang Solid Waste Management System na ipinatutupad ng lungsod. Kabilang dito ang pagpapatupad ng No Segregation, No Collection na nakabatay sa City Ordinance No. 046 Series of 2022 na naguutos ng segregation ng biodegradable at non-biodegradable waste. Alas 9 ng umaga, inaasahan ng Pangulo sa Marikina City Environmental Management Office sa Agora Complex, Barangay Santo Niño, kasama si DENR Secretary Juan Miguel Cuna, Congressman Marcelino Teodoro at Marikina Mayor Maan Teodoro. Alas 2 naman ng hapon ay tutulak ang Pangulo sa Lipa City sa Batangas para sa gagawin itong pagbisita sa Lipa Malvar Estate Development, ganun din sa Batangas State University Lima Campus at sa first anniversary ng Global Technical Center of Excellence. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Umabot na sa 43 individual ang iniulat na nasawi dahil sa mga ulan, dulot ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Ito'y ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na karamihan

0: Makati Business sa District. Moderate traffic din na pag-ahon ng Pasay Road Tunnel patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating na po yan ang Buendia MRT. Pagdating naman dyan na sa may Madison sa Mandaluyong, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may J. Vargas at Ortigas MRT Station. Diyan naman sa may tapat ng Aguinaldo, nagkakaroon lamang po ng konting build-up hanggang sa may Santolan. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic sa may service road ng Farmers hanggang makarating naman ng Aurora Intersection. Sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula pa lang dyan na sa may Luzon Avenue, mabagal na ang daloy ng traffic paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muling babagal na dito naman sa may C5 southbound ng Green Meadows, ng Calye Industria patungo ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin paakyat ng Ortigas sa flyover hanggang makarating na po yan ang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan na sa may paglabas pa lang ng toll gate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na ng Canle Road sa Pasig hanggang Lanusa. Moderate heavy traffic din, dyan naman sa may pagakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan simula po dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na ng CP Garcia Intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling po ng Fairview apektado na rin sa pagbagal mula dyan sa may Labayani Road hanggang makarating yan ng Doña Carmen. At muling babagal yan dito na po sa may Suswaregi patungo naman ng Tandang Sora. At moderate to heavy traffic din na sa may Central Avenue, papunta naman ang Elliptical Road hanggang makarating na po yan sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Para dun sa mga nagtatanong kung kumusta na ang sitwasyon diyan po sa NLEX, North Luzon Expressway sa gawi po ng San Simon, balik normal na, balik normal. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mary?
3: Yes, Alan, dalawang lane na pagkabilang direksyon ng NLEX San Simon, kabilang na yung Tulaok area ang passable sa lahat ng klase ng sasakyan at maayos na rin ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, kahit itong weekend ay tuloy-tuloy yung kanilang flood mitigation efforts para mapababa ang level ng tubig at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, dahil na nanatili namang baha ang ilang komunidad sa bahagi ng MacArthur Highway, nakatabi ng NLEX San Simon, pansamantalang pinapahintulutan ang parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points para matulungan ang mga residenteng maprotektahan ang kanilang mga sasakyan. Kaugnay niyan ay nagpasalamat ang pamunuan ng NLEX sa mga ahensya ng pamahalaan na tumulong para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway. Samantala, kanina nga alas 6 ng umaga, alam, ay tanging dito sa may Marilao to Valenzuela southbound ang nakararanas ng mabagal na daloy ng mga sasakyan, approximately 20 to 30 kilometers per hour ang running speed po dyan dahil sa nagkaaberyang truck kanina. Pero light traffic at walang anumang water build up ang na-monitor sa iba pang area ng NLEX, SITEX, NLEX connector, kabilang na ang mga toll plaza at interchanges. Dito naman sa bahagi ng Quezon City, Alan, ay nakakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mayat-mayang mga mahihinang pag-ulan. Kaya ingat po sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas,

0: Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. O yung mga nagtatanong, nagtetext, ha, yung sitwasyon sa gawi po sa bahagi ng NLEX San Simon, balik normal na. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayong Setyembre, mga kaibigan, 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants ngayong pong buwan ng Setyembre. Ito po, panoorin natin at pakinggan natin ang isang special feature mula po sa Civil Service Commission.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
4: Masasabi ko po this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas, meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is nakabataan sa loob ng parliament dahil meron ng youth representative. So dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, hatol ng bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 22 minutes makalipas ang 7 AM. Oh, gaya ng paalala kanina ng MMDA Metro Base, ngayon ay Monday, off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number 1 at 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon ulit, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Balita muna mula sa Kampo Krame. Mga pulis hinikayat na ipagpatuloy ang paglilingkod ng may dangal at integridad. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
7: O salang magandang umaga, katatapos nga lang ng blessing ceremony dito sa Kapo Krame sa pangungunan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. Dito ay kanyang sinabi na welcome sa PNP ang 5% komento sa basic pay ng mga nasa unyong kumatuhanis mula sa susunod na taon. Ayon sa PNP Chief, magsisimping dagdag moral at kapakanana ng mga pulis ang nanagilingkod sa mga komunidad sa buong bansa ang naturang komento sa sweldo. Kinikilalaan niya ng naturang komento ang dedikasyon ng mga tauhan ng pulisya na patuloy na ginagampanan ng kanilang kukunin para protektahan ang publiko. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 73.7 billion pesos ang inilaan para sa subsistence requirements ng mga nasa hanay ng militar at uniformadong hanay para sa susunod na taon. Naglaan din ng karagdagang pondo para sa personal benefits, healthcare, kagamitan at iba pang kastusin sa operasyon. Para sa PNP, minungkahi ang budget na 242.5 billion pesos para sa 2027 upang suportahan ng mga pangangailangan ng organisasyon para sa mga tauhan at operasyon. Habang patuloy naman ginagampanan ng mga pulis ang kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at protektahan ang mga komunidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan po'y update direkta mula naman sa Kampo Krame.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. O ito, paalala ng Department of Health sa lahat. Kinakailangan na iprotektahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon o kaya itong mga tinatawag na influenza-like illnesses kasabay po ng tuloy-tuloy na pagulan. Ang pagtaas naman ng kaso ng malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon o ito nga pong mga tinatawag na influenza-like illnesses. Pero siyempre sa tamang pag-iingat, kaya po nating mabawasan ang pagkalat nito. Ha? Tandaan ang mga sintomas, ang paraan ng pagkalat at sundin ang mga simpleng steps para po maprotektahan ang inyong sarili, ang inyong pamilya at ang komunidad laban sa influenza-like illnesses. Ha? Pag lumala po ang mga sintomas o kaya nahihirapang huminga, magpakonsulta kaagad o kaagad sa pinakamalapit na ospital. Ayan, lalo na ho, pagka ganyan, uso yung leptospirosis. Kaya pagkatapos pong lumusong sa baha, mahalagang linisin, hugasan na maigi ang inyong mga paa gamit ang sabon at malinis na tubig. Importante yan, ha? At pagka hindi may maiwasan talaga, magsuot ng bota pagka kayo'y dadaan sa may bahang mga lugar. Okay, narito ang latest naman na update mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
8: Yes pa, Sir Allen. Magandang umaga din po sa inyo. Maging sa ating mga tigapakinig at narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot tayo ng pabugso-bugsong malalakas mga pag-ulan dito sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nalalaman yung bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa, mas magandang panahon ang aasahan o maging maulap hanggang sa kalat-kalat ang mga paulan na dala ng habagat at sa nalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan. Ngunit meron pa rin yung tsansa na mga pulupulong mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iikat pa rin sa papalaot sa karagatan ng Northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon. At asahan natin for this week ay magpapatuloy pa rin nga yung epekto ng habagat kaya magiging maulan pa rin lalong-lalo na nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon maging dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla nag-uulan.
1: Thank you si Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa mga nanonood naman sa live streaming ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. 28 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, kinakailangan hong pagtulong-tulungan nating lahat. Ika nga, ang impact ng climate change sa atin, sa ating mga lugar, di ba? Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Institute of Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, si Sir Angelo Kairos de la Cruz. Sir, magandang umaga po.
11: Sir Alan, magandang umaga rin po.
1: Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo nga kami ng konting backgrounder tungkol dito sa inyong NGO, ICSC. Please, sir.
11: Opo, ang Institute for Climate and Sustainable Cities po ay isang non-stock, non-profit organization based here in the Philippines. Ang tutok po ng aming opisina ay ipakita no, na ang sustainable development kung saan hindi lang tayo nagsusurvive sa climate change at tayo ay nagtathrive bilang isang society ay posible.
1: Ayan, okay. Siyempre, mahalaga na higit na mapalawak natin ang impormasyon sa ating mga kababayan na nanunod at nakikinig at kung paano tayo magtutulong-tulong ika nga para mamitigate ang epekto ng climate change sa ating kapaligiran. Nito pong nagdaang kung ilang linggo ay matinding mga pag-ulan. Halimbawa, ang naramdaman, ang dinanas ng malaking bahagi ng ating bansa dahil diyan nagkaroon ng mga pagbaha ano po at nahirapan yung ating mga kababayan na magtungo sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga paaralan ano at nagkaroon din ng cancellation ng classes at trabaho sa ilang mga areas. Okay, sir, Executive Director Angelo, sir, pag sinabing climate change, ano? Ito yung mga pagbabago na sa klima natin. Hindi lang ito dito sa Pilipinas eh. Pero halimbawa, sir, base sa mga pag-aaral ng inyong organization, sir, ano ang pinagkaiba na ng klima, let's say 10 years ago at sa kasalukuyan? Kaya ito, matindi ang impact na ng climate change sa ating kapaligiran, sir, please.
11: Opo. Maraming salamat po dun sa framing, no? I think kung paano nyo siya in-explain yung mula sa cancellation ng classes hanggang sa difficulty of going to work. I think dun napapakita talaga na interrelated, interconnected tong climate change issue sa maraming issue na kinakaharap ng ating lipunan. No?
1: Opo.
11: Dun po sa climate change mismo per se, for the past 10 years, unfortunately sir, hindi ko kayang sabihin na bago ito, no? Matagal na pong niriring ng climate scientist natin, ng mga professor natin sa mga universidad, yung alarm bells na ito ay mangyayari at mangyayari. Fortunately, konti lang po ang nakinig. Hindi masyadong nag-respond yung policy natin, hindi masyadong nag-respond yung projects and programs ng gobyerno. No? Kung titignan po natin sa Pilipinas, merong ilang major changes. Una, accelerated warming. Mas mabilis ang pag-init yung pang-araw-araw na temperatura sa Pilipinas. Kaya rin po ito nagsasanhi, maliban obviously yung drought na meron tayo ngayon. Ang kabaliktaran niyan sir, iniisip ng mga tao, kung may drought, bakit may tag-ulan?
1: Yeah.
11: Dahil din dun sa patuloy na pag-init ng karagatan, kaya rin po tayo nagkakaroon ng extreme weather events. Katulad ng bagyo, katulad ng increased precipitation o mas mataas na pag-ulan, yung average rainfall na kaya nating i-absorb sa isang araw.
1: Mm-hmm.
11: Yan po yung ilang major changes dito sa Pilipinas. At syempre po yung sea level rise. No? Hindi lang po natin napapansin pero ang Metro Manila, ang isa sa pinakamabilis na lumubog na urban area sa buong mundo. Dahil ang sea level rise po sa Pilipinas ay mas mataas kumpara sa global average.
1: Mm-hmm.
11: Sa Eastern Visayas, for example, 2 to 3 times higher than the global average po ang sea level rise.
1: Okay. At itong binabanggit mo, Sir Angelo, na figures na more than twice the average ng sea level rise sa buong mundo. Diyan sa area ng Visayas. Pag ito ay i-describe natin in terms of kung ilang centimeters o meters ito on the average, paano po yun, sir?
11: Sir, kung hindi po ako kung hindi po nagkakamali, no, around 6 centimeters, 6 to 10 centimeters po every year.
1: Ang pagtaas.
11: Hindi lang po natin siya napapansin kasi kasama po siya dun sa slow onset impacts or slow onset events. Hindi siya mukha ng bagyo na madali mong i-describe. Eh. Yung unti-unti pong pagtaas ng dagat, imagine niyo po, tumataas yung dagat. For example, dito sa Maynila, tumataas ang dagat pero bumababa rin po ang lupa.
1: Yun.
11: Subsidence din dahil sa development. So, it goes both ways. Tumataas ang tubig, bumababa ang lupa. Kaya rin po, mas grabe ang pagbaha.
1: Ayun. So, itong binabanggit mo, Sir Angelo, halimbawa, tumataas, nag-high tide. And then, ang most parts, halimbawa dito na lang sa Metro Manila. I understand na maraming bahagi ng Metro Manila ang actually below sea level, sir?
11: Opo. Tama po, sir. Kasi po, ang development ng Maynila for a very long time, lalo na po yung paggamit natin sa existing groundwater, no, yung water table natin, hindi masyadong maganda yung pagkakaplano. Bumababa nang bumababa po tuloy yung lupa natin.
1: Ayun, okay. Well, dahil dyan, of course, anong nakikita niyong mga kailangan na skills, halimbawa, at mga tools ng iba't ibang mga komunidad, ano, para sabay-sabay nating harapin, ika nga, itong patuloy na epekto ng climate change, Sir Angelo?
11: Lagi po namin sina-champion yung tinatawag na risk layering. Na merong risk layering ang sinasabi dyan. Merong short term, medium term, and long term levels ng preparation na kailangan mong gawin para mas maging resilient ka sa gantong risk. Kasi ang climate change, hindi mawawala yan sa Pilipinas.
1: Opo.
11: Lagi tayong nasa top of the list pagdating sa climate change. So pagdating po sa short term challenges, definitely for our communities, kailangan po mas magaling yung pagta-translate. Ano ba yung ibig sabihin ng warnings? Pag sinabing red, pag sinabing orange, pag sinabing yellow, madali pong maintindihan yan eh. Kailangan lang pong i-translate. Ibig sabihin yan, kailangan mapahin hanggang dun sa barangay level, hanggang sa street level, sino ba talaga yung maapektuhan?
1: Mm-hmm.
11: Ang problema po kasi sa atin, oo, merong warning, pero ang laging tanong, ano namang ibig sabihin yan para sa akin? Eh, for the past 20 years, hindi naman ako binabaha. Well, ang ibig pwede natin sabihin na baka ang ibig sabihin niyan ngayon, babahain ka na. So ano yung mga kailangan mong gawin, no? Hindi naman po lahat kayang madaling sabihin na kailangan magpa-renovate ng bahay and so on. And unfortunately, hindi yan kaya ng lahat ng iyan kaya basa-basa ng lahat ng Pilipino.
1: Opo.
11: So kailangan pong mapahin sa ng evacuation centers, ano ang suporta na kailangan, ano yung alternative ways of doing classes and so on.
1: Mm-hmm.
11: In terms of medium and long term, paulit-ulit na po itong naririnig at paulit-ulit na rin sinasabi ng mga kasamahan namin sa civil society ecosystem, kailangan po ng mas mahabang pagpaplano. Beyond the 3-year term ng isang mayor or ng isang gobernador.
1: Ayun.
11: Kailangan po ng mas long term na pagpaplano, isang pagpaplano na inclusive kung saan pati yung iba't ibang sektor ay pinapakinggan. Halimbawa po, sir, no, isang katrabaho namin, ang problema lang ng mga teachers, masyado silang madalas mag-suspend ng classes dahil sa pagbaha.
1: Mm-hmm.
11: Ang solusyon naman pala ay abot kamay. Ang kailangan lang ay gawing sponge. No, i-adapt yung sponge technology dun sa isang basketball court.
1: Uh-huh.
11: Sa eskwelahan. Sobrang daling napag-usapan at napag-desisyon sana. Unfortunately, lagi silang pumapasok dun sa 3-year term cycle ng mayors. Laging nasa-shelf at paulit-ulit na pinag-uusapan kahit pare-pareho naman at hindi nagbabago yung problema at yung solusyon. So kung okay, meron po tayong long-term planning, maiiwasan po ito eh. Kasi kung may long year, kung meron kang long-term planning, makikita mo na yung issue mo hindi lang dun sa 3 taon na yung termino.
1: Mm-hmm.
11: Yung issue mo ay dun anong gagawin natin in the next decade. At yun po yung kailangan ng climate change.
1: Ayun, okay. So, Sir Angelo Kairos, sir, ibig sabihin, dito sa binabanggit mo, sa aspeto ng anong mga hakbang ang dapat na pagtuunan ng pansin o pagandaan ng ating pamahalaan para dito sa mga epekto ng climate change, unang-una, ikanyo, long-term planning. At yung pagpapatupad nito ay kumbaga dapat hindi natatapos kung nagtatapos na yung termino ng mga LGU natin, sir. Ano ha?
11: Opo, sir. Tama po.
1: Okay. Maliban dyan, kung titingnan natin sa kabuuan, ano ang mga higit na dapat na paghandaan ng ating pamahalaan? Of course, katuwang ang lahat ng sektor. Dahil nga dito sa mga nakikita at nararamdaman na adverse effects na ng climate change sa ating bansa, Sir Kairos.
11: Ang sa amin po, ang lagi namin, dahil nga yung climate change, yung certainty na mangyayari at mararamdaman natin yung impacts na andyan na po. No? Binabagyo tayo dito sa Luzon, For the past 2 weeks, lagi ako nasa Mindanao. Sobrang tayo naman. And sobrang dire ng drought projections doon. No? Mm-hmm. Iisipin natin, ano yung, kung tayo ay magmamapa ng food baskets natin dito sa Pilipinas, mm-hmm. lahat po yan tatamaan ng severe climate change impacts. Whether drought or whether sobrang pag-ulan. Immediately, sir, sa tingin ko po, importante yung management ng resources. Yes. Paano sisiguraduhin may kapasidad tayong mag-imbak, cold storage system ba yan, mm-hmm. post-process, post-harvest facilities, and so on. Ano pa yung mga pwede natin gawin para medyo magkaroon tayo ng buffer? Ang isa po dyan, on the household level, yung pinakasimple, sir, yung communications tree. Yung paggawa ng paraan kung paano nyo i-monitor bawat miyembro ng pamilya or kung mas malaki po, isang komunidad, kung ano yung nangyayari doon sa isang lugar na Opo. Pwedeng sumuporta yung ibang miyembro ng pamilya o ng isang community, no?
1: Mm-hmm.
11: Sa tingin ko po, effective ito lalo na sa disaster risk reduction and management. Kasi nakikita natin yung resources minsan nasa isang area lang pero walang coordination kung paano makakarating doon sa nangangailangan.
1: Opo.
11: Sa tingin ko po, in a very simple way, mababawasan natin yung pressure sa gobyerno, dun sa services na, I mean, don't get me wrong, kailangan natin i-demand, but at the same time, we have to face the reality na hindi masyadong efficient or kahit pwede pang i-improve yung mga paraan kung paano nagde-deliver ng services, particularly in times of climate-related events.
1: Okay. Sir Kairos, nabanggit mo yan. So, given this particular situation, paano higit na maihahanda, halimbawa, ng ating national government ang iba't ibang mga LGU o iba't ibang mga komunidad, lalo na yung pong mga lugar na mabilis, halimbawa, yung mabilis tumaas ang tubig baha pag malakas ang ulan, paano ang nakikita yung mas magiging effective na pagre-relay ng preparasyon ng national government patungo doon sa iba't ibang mga komunidad para ihigit na maging handa ika nga ang lahat, Sir Kairos?
11: Opo, marami pong pwedeng gawin, no? Pero sa from the top of my head, unang-una po, sir, sa tingin ko kailangan ang gobyerno ang mag-take ng pinakamalauna at pinakamalaking hakbang pagdating po sa climate insurance.
1: Mm-hmm.
11: Yung reality, yung certainty, nandyan na yan. Pero hindi po natin kailangang mabaon sa utang or kailangang mawalan ng sources of income tuwing may nangyaring gantong sakuna. Ang gobyerno po ang nasa pinakamagandang posisyon kung paano mag-roll out ng isang national level climate and disaster risk finance and insurance facility dito sa Pilipinas. Hindi natin kailangang i-demand pa, no, dun sa mga mahihirap na kapwa natin Pilipino na sila na yung humaharap dun sa worst brunt of climate impacts. Na sila pa yung magbayad ng insurance premiums para dito. Sa tingin ko po, may sapat na kapasidad ng gobyerno, may sapat na presensya ang Pilipinas sa global insurance community,
1: mm-hmm.
11: para makita kung paano ito pwedeng gawin, no? I-scale down dun sa local level. Ba't ko po sinimulan yung insurance? Kasi bago ka ma-insure, sigurado alam mo kung ano, meron kang sapat na impormasyon kung ano yung kinakaharap mo. Sa tingin ko po, maraming komunidad sa Pilipinas, kahit nakakatanggap ng warnings and so on, hindi pa rin naiintindihan ng buong buo kung ano, paano mo i-scale down, paano mo i-adapt dun sa day-to-day life mo pag sinabing ito yung posibleng magbago sa iyong klima. Kung meron kang climate insurance, yan po yung first step.
1: Okay.
11: Sir, ang last na pangalawa sa tingin ko po, tama, no, na yung malaking issue ngayon, yung flood control scandal sa Pilipinas, and I think kailangan natin i-demand patuloy na maging accountable ito. But at the same time, sa tingin ko po, walang paraan para hindi natin siya gawin, no, ng tama sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
11: Kailangan pong gawin pa rin natin ng tama. Ang paraan po niyan sa tingin ko, maliban dun sa fixation sa gray infrastructure, sa dike, sa semento, sa malaking drainage and so on, kailangan din po natin balikan ano ba yung nature-based solutions na available. Ano ang available, for example, mangrove reforestation, pag-i-improve ng riverbank protection using vegetation and so on.
1: Mm-hmm.
11: Lahat po yan, sir, maraming studies, maraming local governments, particularly outside Metro Manila, ang nagsasucceed. Dahil po sa nature-based solutions. Mas mura, At sigurado po ako mas mahirap na kawin.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Kairos, napakaganda ng pagtalakay mo dito sa usapin ng climate change at kung paano ang whole of society, whole of government, whole of society approach para mapagtulong-tulungan na mapagaan ang adverse impact nito para sa ating lahat. Kaprasong mensahe po in closing, Sir Kairos, bago tayo tuluyang magtapos sa ating panayam this morning, please, sir.
11: Okay. Una po, Sir Alan, maraming salamat ulit sa opportunity, no? Sa tingin ko po, ang mensahe na lagi namin sinasabi mula sa Institute for Climate and Sustainable Cities ay mahirap ang kailangang gawin natin para maibsan ang impacts ng climate change dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
11: Pero hindi po ito imposible. At para magawa natin ito, hindi natin kailangang iasa lahat lang sa gobyerno. On our levels, marami po tayong pwedeng gawin para siguraduhin na hindi lang tayo magsusurvive sa climate change at tayo ay magta-thrive bilang isang Pilipino, bilang isang pamilya at bilang isang komunidad.
1: Okay.
11: Ilang po, sir. Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, mga kaibigan, ng Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Executive Director Angelo Kairos de la Cruz.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 48 minutes makalipas po ang 7 AM. Ilan mo ng mga paalala?
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
2: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
15: Radio Filipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Filipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: At tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makakausap natin ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
16: Opo, magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
1: Well, sir, ang una, hingi kami ng update dito sa posibilidad na mararamdaman na raw by October yung mas mababang singil sa kuryente dahil nandyan yung posibleng pag-aalis na ng ilang, limbawa, yung charges on systems loss at yung 12% VAT sa systems loss. Ano pong development sa aspetong yan, Attorney Juan, sir?
16: Opo, ang ERC ay nagpalabas na ng resolution para i-define yung system loss bilang isang government mandated charge na maaring hindi na maisama doon sa sinasubject sa value added tax. At ang BIR naman ay nagsabi na rin sa kanilang mga pinalabas na press release na sila ay kasalukuyang nagbabalangkas na rin ng kanilang magiging issuance at malamang ay matutuloy na nga yung pagtatanggal ng value added tax sa system loss. Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre.
1: Opo.
16: Ang maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, ay matatanggal na yung system loss bilang bahagi nung binubuwisan ng value-added tax. So magiging pagbabanga ito sa singil ng kuryente. At ito'y bilang pagtugon na rin doon sa panawagan ng presidente na tingnan kung anong magagawa dito sa system loss kung matanggal na ito, kasama na yung VAT dito.
1: Ayun. Okay, ito po yung VAT sa systems loss. This is actually 12% din, Attorney Juan. Sir, ano po?
16: Opo, tama po yan. Kasi ito ang ating kasalukuyang rate. Pero ang effective na VAT rate sa ating system loss ay may counting kabawasan sa 12%. Kasi may ito ay nakabatay kasi doon sa pinagkukunan ng kuryente, may mga renewable energy sources tayo na hindi nasasubject sa VAT. Kaya a little less than 12% kung makikita natin ito sa ating bill.
1: Ayun. Okay. So, kumbaga may bahagyang mababa ang percentage ng VAT sa systems loss depending on the nature ng pinagkukunan ng kuryente mismo, yung source, energy source, sir.
16: Yes, tama po yan. So, nakadepende yan dun sa mix, generation mix ng pinagkukunan ng kuryente ng ating utility. At isusunod na dyan, dahil pinag-uusapan na rin, yung system loss mismo. So, ang Department of Energy ay nagpaplano na rin kung paanong unti-unti ay mababawasan yung pinatutupad nating system loss charge o yung caps na inaallow para sa ating mga utilities, both doon sa kanilang technical system loss at non-technical system loss, bilang pagtugon pa rin doon sa talagang kagustuhan natin ng Pangulo na matanggal na yan sa ating singil at magkaroon ng mas epesyenteng operasyon ng ating mga utilities.
1: Opo. Attorney Juan, ang mga magbebenepisyo rito, ika nga, mga residential consumer o kasama rin yung mga commercial consumers, sir?
16: Lahat ay makikinabang doon sa pagtatanggal ng VAT sa system loss at yung unti-unting pagbaba hanggang sa kalaunay pagtatanggal ng system loss, lahat din ay makikinabang dito.
1: Ayun, and expected ito by October or November this year, sir?
16: Yes, tama po, yung sa pagtatanggal ng VAT on system loss.
1: Ayun, okay. Well, at least bago dumating ang Pasko, ika nga, mararamdaman ng ating mga kababayan na mas mababa na, ika nga, ang kanilang babayaran sa kuryente, sir. Attorney Juan, ano po?
16: Opo, ginawa po natin yan sa pagkikipagtulungan sa BIR at Department of Finance para na rin magawa natin ito nang hindi na kailanganin na magkaroon pa ng pag-amyenda doon sa ating batas. Dahil baka mas matagalan yon, so mainam na kung kakayanin naman, maaari naman na legal na ito ay ipadaan doon sa mga pagbabago sa mga patakaran ng mga ahensya. So ito ang ginawa natin.
1: Yes, sir. Okay. Attorney Juan, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Energy Regulatory Commission, sir.
16: Maraming salamat din po, Sir Alan.
1: At thank you.
16: Magandang umaga.
1: Good morning. Mga kaibigan, yan po ang latest mula sa Energy Regulatory Commission. Nakausap natin si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at CEO ng ERC, Energy Regulatory Commission. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating pong mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on 98.1 BT Radio.